0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mitiro ya Rádio Moçambique, estiche cha Inhambane, eu vou lá com a Sikuganya Muncha. Sikuganya Muncha kunga wazitatu kuhunza makuma nhar masiku. Sikuga kumbitisela ka hweti ya Mhawuri, lembe 2026. Mitiro itafamba kala loko zitaku 8:54 lirimi la Chitswa kasi siku gonhle famba kala meyanoite makunu xungetano hi mitirho hi Chitswa loko byi ta ku 5 xi kunga hakalo ta kuma mahungu ya lomutikweni ni hangi ka matiku ndzhaku hi ta nghena ka longoloko wa khenglimuka ndzeni ka khenglimuka ku ta ve ni swigava swinyingi u ta kuma kampo ya development loko byi ta ku 5:20 kasi hi 5:40 mahungu hi tindhawu 5:50 xikhati cha matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku hi ta va hi vhala longoloko wa khenglimuka hi se zora xi ku tirhisana ni xitichi cha ntsindza ka maputsu ta kuma mahungu ya lomutikweni ni hangi ka matiku ndzhaku ka zona hi 8:07 hi ta simama ni mitirho 8:10 mahungu ya kusangula hi Chitswa ka Sikuganya Muncha ndzhaku ka mahungu ya kusangula hi Chitswa tisimu ni mabulu swi nga tanga kiyela kala loko swi ku 8:54 mitirho yi mandleni ka Idrasi Makondela na Rufina Mundawu.

0: xikhati xa kampu hi disenvolvement hi ku tirhisana ni ISES.
1: Longoloko
2: Hluka Inyambani
1: Binzu ya Institute ya Comunicação Social Ikutirisana ni Radio Musambiki Emisor Provincial ya Inyambani
3: Mwengiseti gichile wa sangule longoloko wa Hluka Inyambani Wa Institute di Comunicação Social ya Inyambani Na uhashi wala ha Radio Musambiki He was tato ni was tato He masinkora ni 50 minutos Kalongoloko wa nyamuntla hita ula ula nivahanya wa muganga ule kamwa timamba a distritu yale kapande wakumbisa kwa kutaka hiku kanguliwa achisima chamati himurangeli wati uga Msambiki Daniel Francisco Chapo ama siku nzako. Anzeni wa makumambiri watimeneti wa longoloko wa huuka inyambani wa nyamuntla mwengi situ wakuranzeka uta panglate wahamina Antonio Tayemo, nanzi kushuvela, awengisa tiligi ginene. Lu ilongoloko huuka inyambani wa Institute di Comunicação Social ya inyambani na uhashola ha Radio Musambiki wazitato himasinkora ni 20 minutos. Kota leji hinga ulili akusanguleni wa longoloko wa nyamuntla abulu kitave ni mahanya wa muganga waleka mwatimamba a distritu yaleka pande wakumbisa kwa kutaka hiku kanguliwa achisima chamati he murangeli wati uga Msambiki Daniel Francisco Chapo.
4: Avito nzi Jose Alberto Filmon Indikisi nzi tsamu nzi mahanya wakolomuka pande mbashi nzi yota shava nzi tahi distritu mwi nzi ni mutu ngwane le distritu mwi lomukwame nzi ni mutu ngwane Nzi yota shava hi 2023.
5: Kasi ya kusikela ka 2023 kala nyamuntla. Wakuona kulomuka mwatimamba. Kasi uuka o iron layer.
4: Kusikela loko nzi tili hi 2023 anti nyamuntla. Nzi nga hawala kwa kukasi uuka. Prike nzi tili loko nzi tata chikela amati hinga matirisa. Era la empresa privada. Masi fesu hivona kwa kuhivikili wili mangwayani mati. Nshu uuku olo.
5: Kota muhanyi wa lomu utsaki?
4: Nzi tsakilo ngofu.
5: Hila haka marihele ya matilawa wa nani mashulu leswa kwa matilawa matatsuka fatura kona na iye la hasi
4: ya leswi vanga ulisilishi zona va ulisilishi leswa kwa fatura ya kona yita va hasi inge fani lile ya empresa privada brike ili ya empresa privada yuwa hikoka nyana
5: a matilawa yenye mwusha mahuma siku gingi ni gingwani mtikeka mweka mishuwe lomu kuma kazi dibani
4: itakili hilevi itazama kuweka Ya.
5: Hila kasikuwe mushaisa ati tubletiana asemaliana ngwena kota vahani zwine muto mahako.
4: Hina kota vahani walo mkatikule hina hefanele kukhaisa ka kunene hevo. He wonelelana hina he hoje. Hinga mahile zwaku karungwani hi vanhu kukela kela. Loko hi wona hambe vanya mijere vanwana na vakela. Fanele hi vashamara tesangu hi tivisana leswaku hi hlayisa mati ya hina ha hoje. Kwa kona munwana tanga hi hlayisela loko ungali hina. Vahanyi walo mkangwa timamba.
5: Amate munawo, magezi munawo, chini cha lisima kame, chimu chutila ungui na kota vahanyi walo mkangangalo.
4: Acha lisima sima hile chungufu ngufu. Amate huo na ya kusungula kovi malaweka lhaka utumigamu. Kunga hina amate akuna utu. Magezi makona. Ashikola hinga haula shwa kuhina asula hakusohani. Ashikola bazika, ashikola primaria, ashikola sekundaria, ashikona lhakusohani. La hakapande nzinga haula lefaku. Acha lisima ngufu hilecho. Achikona chichota hako.
5: Achipitali chota hako mabajwe mimiri yikona.
4: Ya kumeka. Ya tsuka inga kumeki maji mui raramente. Makama ya manyingi luku. Mwana na abajwe kumbi munoho mbe abajwe afamba. Wama kumama kini.
5: Luka mwati mamba. Augevenga agaoneka.
4: Ya. Augevenga ginge chote maji. Akitala angile zwa kusikuni sikulu kugicho. Kwa kugevengi uli la. Hale kugicha kugevengi uli la. Ashitalangi ngufu. Zatufuka zungumelela. Kota kulu. Atikuwe ni sempre. Avami jirvanya wakona. Mashi ahingi ulu. Zwa kukikona ngufu. Ngufu akikona.
5: Ngana ni uhusi gamsava mwa kumeka. Na mkari muzwana.
4: Kaparti ya mina. Nzinga haula. Lezwa ku. Anzise wana chuhoshu. Luku nzihini perikupasa. Nzi ya kahusi ya lahaka. zona ya mina va hitendera hi ndlela ni ntiyiso a ndzi se sola nchumu ku sukela loko ndzi teva kona laha dreshani xi leyi ndzi nga na yona loko a ndzi se sola nchumu
6: mina Laurinda Laurinda muyakaya ka mazwiri ni tshama lomu ka xakuvekwal
5: kasi u na ku mati ma chikela le kaya kambe u tsakile cinci u tsakisaka
6: ni tsakisiwa hi mati ku mati ni nga ta harhwala mudomu
5: a kalika masiku masiku yo
6: a no famba ni ya guveni ni ya khana ni chela na ni khana ni chela se ni rwexiwa ni vuya kaya
5: a swi karhatela
6: a swi ni karhatela ngopfu
5: kasi nyamutlha mati haja mara ku nghena laha kaya
6: na malava ku a ku vhula
5: kasi cini mutoma haku n'wina kasi ku ve mu nga guhi a titubu leti kambe mu nga tshiki vana va yiva a swili lahayani a guveni
6: a leswa ni nga swi tivi
5: se loko va mu nyika fatura ya kona mati ya mariha
6: hi ta riha
5: na mutsakile a mati mu na wona magesi kambe ma kona
6: ma kona
5: se lecini cicataka
6: a ku mina nawula ku a ku choti swi kona swa ha tiyela ku ma xichukwana
5: a xikolo xi kona a xipitali xi kona kuhani a mimirhi yi kona
6: yi kona maxi loko wu ku vhumala wa mabagu ya wena wu vhumalile
5: maxiumatiakwaxipitali
6: ha tirhiwa
5: mutsakile
6: hi tsakile
7: a vito hi mina Nizia ka xitankwambi ndzi ni ku tsaka ni ku bonga ka ku ta ka hosi ya hina lomu ka pandi brita ya nogolo ra mati ya hina laha i mangama wa hi li rhandzu i vi ni lisima ngopfu ku ve ni mati ya ku ma nga heli pra hina porque para ku famba goveni ka kule ya na verdade ni govaka kule mas graças a deus ya xikwembu xi hi vunile ni mati
5: mutsakile
7: ngopfu
5: kasi ku ve mu hlonipha mati lawa mu hlonipha a titubu leti ni makuntadori swi ni mutovo yin'wina va hanya va lomu ka n'watimamba mutoma haku
7: swi tova swi hi vunile swi tova swi hi vunile na verdade purisi hi tenki hi swi hlayisile hi swi kwidara ni lomu ka ku ma nga se chikela ma chikela ma nga gama loma ma nga gama kona maxi ma hundzela temanji na so esa zona maxi aumentar pro outro city
5: loko mu nyikiwa tifatura ta ku riha mati lawa mu tave na muriha
7: hi ta riha si
5: na mutsakile
7: hi ta riha na hi tsakile porque i vilo swa ku tengi yo akhela imposto swa ku hi te imposto si
5: a mati ma kona magezi ma kona leswi cinci mu chutelaka n'wina kota va hanya va muganga lowu
7: komu ndzi nga jovhi ne hi ndhawula swa ku ka nchumu xi chutelaka lomu ka hina ka pandi mutumutu ma xitututu hi navela ku ve hi ni maxitututu hi ni swikolanyana swa ku bazi ku pura swi hi vuna aleya ku loko hi heta ku gondza tisa segunda ha fambe ya kun'wanyana maxi ku ve lomu ka hina ka pandi ku kula lomu ka hina ka pandi ku faletela mabomba ya mimovha hi na mabomba wani mabomba man'we so maxi ma leka kule ndo tinyaka hi ve ni mabomba hi ve ni maxi hospitali si
5: a xipitali xi kona a xikolo xa vanana kambe xi kona
7: si hadaiwa kwatsi si
5: mirhi yi kona mutsakile
7: yi kona ha tsaka hi tenki va ngetela dinovo si
3: a murhangeli wa ntlawa wa Soul Brothers wu nga ntlawa wu lumbaka a tiko ka Joni yena Sigi Maluleke a kombisa ku tsaka ni ku khensa ka mfumo wa provhinsi ya Inyambani hi laha ka ku ve va rhambiwile a kombeleni ka vhiki kasi ku va kumeka ka nhlakano wa Festival Cerveja wu nga maheka abimbini gatufu Sigi Maluleke a le kha yena i thomo ni makateko kasi ku a mufumo wa Inyambani ndzeni ka mitlawa ya ku tala va rhamba vona atikweni ka Joni kambe na kombisa a ku tsaka hi ku a ringa a mathapa ya lomu provhinsi ya Inyambani.

Murangeli wa ntlawa wa Soul Brother Sigi Maluleke na kombisa akutsaka hiku ve na kumekile ka nhlakano wa Festival Cerveja lomu inyambani a festival lei yonenga maheka akombeleni ka viki a Praia de Tofu lomu doropenga inyambani avano vakutala na vatsimeli ka vakumeka ka nhlakano lowu.

0: Nongona nyiva porque ele vou radio Mosambique, mas soco com erno zuvaro nyamase e chitato choviki zuvaro shimakumatato kuna uno mweji wa shkumiana. Gorero suru shuviri no makura nongona kuita makumabiri no matanhato heo msuru o masoko pa uno mkubo. Umambo o kushtongera o mvirejiro o mwini. Ngwarukwanika no mazano o kutikuzo vakwe shipa. Iyo humambo zvese ngondava jokuti kuna svipa zinji hukama no hukama una svipa yawo izvowaro achidikani kuti zvivoneke munyika tinozoverengavo kuna masoko onyamasi ngo eya o kufambirana nokugomeso kana nokugwengweso zvikuru kwazvo kumotokaro mapolisia ari kupangira kuna bungano kuti nga varegere zvikuru kwazvo vatekenyi kugwengwesa motokaro vangu nawaya mushitaka ngoti izvowaro zvinohurijira sure rubudiriro romuntu mumwe nomumwe nekuti ngopa kugwengwesa motokaro anoenda kuchaisa kubudirira kuhurira sure vantu vanoruza imsoro masoko kwapi arungutwa pomwe ari kuuza koverengwa ndine Armindo Masingi kumchinjombepo akuna Tomas Valoi ngouviri werinoti mashirenyi ngonjira jakanaka muprovincia yo inyambane pedopo makumatatu na tatu zuru zo zvinyama zvinopfuiwa mamuzi zvinozobaiwa madunguyo no chiniguruo kuhwisana no ndenda yeushungu kana kuti raiva mutengo ijwari jakava chimimihwa mukati mokucherekejehwa chiposa chino mudistrict romasinga ngopa ndaronda iyo muvamba zuva rokuhwisana no ndenda yeushungu 28 de setembro kwapenyika jese jopasi pano jinowanika chitsvaka mazano kuti kupedzwe ndende iwari yohushungu pakati po zvinyama zvinopfuiwa zvinonyanya kubatwa kana nokupasirana ndende yohushungu kuri kurehwa kuti ikoro mpaka pamwepo no imbwa ngokuna ino province yo nyambane ndumure ndijora jinonyanya aku urumwa ngoimba kuitira kuti ndumure chada kupindira chirumwa ngoimba pamko mwene nakuri imbwa jino ndenda yo hushungu mambavu district ro masinga va abilu mashado vakava vashikumbira kuna bungano resa ambwine pandaraunda yo muvamba kuti rinodikana kuti ribaise madungu yo imbwa vokoro javo pamwepo nombaga zvinorehwa kuti izvaro ndizvona zvinonyanya kuzisa ndenda iwari yohushungu ngatizwenye vaabhinyo mashadu
1: zwala kukhamusela kanguna vapapai nivamamani akuhitilisenu kamalamba heti mhaka takuvi lomu kamalamba kuhumelele akhumi ni mungu wa vanhu vanga lumwa hi tindzana akakhumi ni mungu wa vanhu lava nga lumwa hi tindzana avanharu vakona vafile hi mhaka leyi nga mahaku a provincia kuboha ku tenki a siku le ganyamuhla gakulwa ni raiva a ceremony ya kona yi kumeka ka xikola lexi xi kumekaku lomu ka malamba para ku swi kota ku hi kuca hi na hohleni ku hi tiphuyisela ka mabazi lawa ma taku hi ku lun'wa hi tindzana a tindzana hi titeka tiya tlhavanyazani para ku a mabazi lawa ya raiva ma nga swi koti ku loko a lun'wan'wanana abaza ate afa hi mhaka leyo
0: kuvirikita kwa Abilio Mashado na kuri mambo wo district ro Masinga vaxibuya ngo ndamejo yo kubayiwa kwa madunguyo akuna zvinyama zvinopfuiwa mamuzi kumanengera kuna imbwa mpaka pamwepo nokoro taliva pamusoro masoko kuti ngomu district ro Omuwini ndikona kurwanika zvikuru kwazvo humambo pa village uchitsvaka mazano kuti kwanike svipa iyo humambo zvino zviri kuoneka zvokuti hukama nohukama una svipa yaro izvaro azvidikani kuti zvioneke mukati mo village izvo zvinohuridzira sure rubudiriro zvinodikana kuti bungano ribatisane nohumambo kuitira kuti zwanike svipa imwe basi va Juvial Setina na kuri mutungamiriri wedhorobha rekutongera roga ro Omuwini vareva kuti pauno mukuvo basa ririyo rokuda kutsvaka kuwana svipa jiya kwapi jinyoka mazinji jinowanika chishende yokuviga hama javo majimalahura iponapo kunozowanika kushiyizwa muru wokuda kuti kudzivirirwe svipeyo kuchitsvakwa mazano kuti kuzovakwe svipa imwe basi yohumambo ngatizwenye mazwi amaina Juvial Setina
2: Kunene nene a chilasha cha hina cha lomu shidoropani cha hina chitele akanka menu wazwezwi kona na hebulisana ni vahanyitiku kumilu ndau leka hanyani ilava kuvula kona kutoma heka kona kuhia hii hiveka vamakadzi va hina seyo leka marengo kambe chikona chilasha cha vahanyitiku ai cha vakamani cha vahanyitiku ndi chilava ku a munisipi uma kufamba seyo ya wonelela ni kubiha kungaku aka amuri kota nomboda vahanyitiku vahanya chikamu ni tisimitela gicha loka chuka la haya la wana simitela loka famba ya sana unza ya simitela nyi makunu jala veka ku leka marengo ifamba ya wana simitela lenga kona kuna unda uga hombi ngufu jahe na kwa munisipi ndilo hito uma haku hibiha unda uligiani na hisimama hikongo tela vahanyitiku ku hina henga ni jilasha lomintini ya hina hina kwa mkonsenyu munisipali na hilava kukongo tele jako hikuma makungu mwina vahanyitiku ni hina konsenyu munisipali yako ajilasha li vizu kota kujisusa ya hiya patana kaunda ugingu hukini kota loku hichuka ama dropa loku hina hafamba machicha hafamba kama putu loma reveni kaminti akuna jilasha makoni hina ungulo muka hunguni loku hilava kuma dropa leo gikulileko ajilasha teke jukumeka kaunda ugingu la hikumbi wako himunisipi wa hina kwa hila hafani leku kuhukini hiya hiya humula kona
0: kuhuverikata kwa Jovial Setira na kuri mtunga miriro dorobro kutungira rogaro vila na kuri mtunga miriro virejiro omu wine tishipindira no masoko pa uno mkuvo tinoti mapolisia muno mu provincia yo Inyambane eya nuburira ngo jumafambiro akanaka mushitaka ari kukoka no kuchunguja kuna vatekenyo motokaro kuti ngavateverere mtemo matekenyero kushinga bakuzaja vantu vazinje mushapase pamwepo nokugwengweswa ko motokaro izvo waro zvino hurijira sure pako jia jakawa jishizwa ngoma polisi ya mkati mkuhulijira sure ndevu jongozi jomotokaro. Shukumbiro ichi chakawa chile kwa mba Diocristiano Matsimbi na kuri wopa kumando provincial yope erye mkuna davi rukufundere ngoji mafambiro kanaka mustaka.
3: Hiko mbela ngufu kuwa wachembeli vanga hunzisi amintengo ya vanu lumuka memofu. Amakali hii sinzisa ngufu kula lirako amtiru ya wopoyesa ainga tatole rara amitore ya upoisa ainga tati mbati hiyo kati makata kufambela na nileti waka hena tumakata kututumisa mofa tahe wangala timhangu tahe wangala shukarado tasi ya tishaka tasi ya wangana na vahilo mahala kene hikuwa la haka kuhini tutumisa mofa vachembeli ai respetare nti sinalo tinga kona shitaratwini vachembeli ai respetare ni hilibu rigonzi lekuli chikuleni cha uchembeli anga akord kuti strada leyi hi gondzisileke swaku ndzeni ka malocalidad hi na ni velocidad leyi fanelaka ku famba hi yona handle ka malocalidad hi na ni velocidad leyi fanelaka ku famba hi yona hi ku yini makunu hi tima va ku kala ku yingisa hi nga swi koti ku kumprira
0: ku verekita kwa Diocletiano Matsimbi upa departamento de transito pa comando provincial yo PRM munhu mu Inyambane. Pauno mkuvo tinoti tifunge masoko ngo ea anufambilana no mtambo utudu wakabashuoneka pazuwaro zuro tishikoka pauno mkuvo Idrasio Makondela ativerengere soko iluwari.
4: Shkwata chonyika yo Msambiki chotudu chakanyisa kuna shkwata cho Sudan ngoma bola marungu muno kudavi huangolimwe. Kudari shkwata chonyika yo Msambiki chiripandau yo kutunga mira izware pa tabela klasifikativa. Shkwata chonyika yu Msambiki chakatanga kudira golu ngo mutambi witi izware pa chigava chokutanga. Pa chigava chospiri, shamitu alfandiga wakadira mabola maviri kuzoti gima wakadiravo bola lo. Shkwata cho Msambiki. Shkwata cho Sudan ndichona chakazova chishkwanisa kudira bola rimwe. Kudari Msambiki alipandawu yokutanga no mutezo mrongo muna. No mutezo mrongo muna pandawu yushpiri pana Senegal wakanyisa kuna shkwata cho Ethiopia. Pashtatu pana shkwata cho Sudan no mutezo mutatu. Pandawu yokupijisira pana shkwata cho Ethiopia no Zanda ro gata gata. Pa mtambu jino zoitika mumweji wa shgumi no umwe, shkwata chonyika yu Msambiki, jino zotamba munyika yu Ethiopia, no shkwata cha Ethiopia, po mno chivanji cho Zimpetu, no shkwata chwari cho Ethiopia. Sudan anotamba no shkwata cha Senegal.
0: Tabonga, nosoko ili tinoti taguma kumpiri kwa mazinji onyamasi shitatu chovika. Mweni mavetele nye mangwana shirungu muna. Onyamasi arungu tuwa pomoza kwa veri mwandina Armindo Masinge. Tomas Valoi, wenga kumchinjo mpepo tinoti mangwana nyaka na kisei subscribe kwa so.
5: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.
4: Hizo wana chikati cha matimu ya siku nsa kukalu kuhizili letitia lana kuni nsa kukalu kuhizili ama hungu ya provincia ya inyambani hichindao.
6: Matimu ya siku.
4: Makuma nharu masiku kahweti ya mhauri lembe 1960. Isiku Botswana angava kumakhululeko. Amurangeli wa kusangula kuvi Seretse Khama. Musangula nyamuhla matimu mangalo mangeni ka Marcus Pedro Mbasoti wa mchini na Idrasio Makondela muhlauteli wa wona. Hoya hoya mungiseti wo randzeka. Atiru wa kulwela kwa Botswana aza kuma akhululeko. Usangulili akalembi gamilu 894 la hakuneni ati hosi tinharu ta miganga kutani tishakashaka ta Botswana tingaya alondris la hatingati akombela amangiza leswa kungama bavunetela akulwa ni lavanga vakhinyavesa akusukela ka chikhatilecho a Botswana hilo yanga ava aseketelwa hi tiku gangelandi. Akuseketelo hingilandi hizona zungava zwitisa chikaratu chaku atiku ga Botswana ga simama akuve mangreni ya Afrika Dzonga. Lezu, zivi zimaheka kwa kalititela na akunta mabinzu ni mafumela ya Botswana kulanzililiwa minawu ya lavanga vitani wakuva Afrikana hula hula hivana va Afrika Dzonga. Achikatini chako na Botswana va simama ukombela leswa kunga va humula kushanisiwa kutani kukhinyaviziwa hi vana va tiku ga Afrika do Sul. Achikatini chako na kunga tira mfumo wa ukulela ni chihlawula hlonge kunga apartheid. Amurangeli wa kusangula wa Botswana kuvi Seretse Khama yena kuvi munwi anga landzisela leswi nga mahiwa hi tihlowu kutani lixaka la Bangwala. Nzaku kaku ambiti sele zugonzo zwae na zwaku yelana ni tanau kutani kudireitu ati kweni gangilandi. Seretse Khama hilo yi angava achada ni mungiza. Lezu ziva ngili lezu akwa abilitiliwa ku angawui lomu Afrika angakeli tikweni gakwa Botswana. Kambuka lezu Khama avi azukota kuzawu ya kaya himili 1956. Lomu anga zukota kumunu wa malembi nzaku kakwa uyili atiku gaku gikuma kululeku. Ambule zukungani mandau yoka manga talanga hezani yo papa. A Botswana inda uyingwi kunga fuyu wangovu ati homu nizungwani zihari hila hazwileku. Ambuni lezu za hawoneka lomu Afrika Dzonga kutani ku Afrika Austral. Kona Botswana kutivikili ngovu ngovu chimaka kali hile titela naku ni ufui gati homu ni timbuti. Higemeta laha matimu ya siku ganya musha. Laha nga ula ula hikunga siku gao makuma naru kahweti ya mauri na kuhi siku a Botswana anga kuma koluleku. Laha kunga guvi wa Seretse Khama kota murangeli watiku ga Botswana wa kusangula. Mavi mangeni matimula waka Marcus Pedro kasi Idrasio Makondela kuviye na mshautili. Imishivela wingi setiginani kale ila nzela kumitiru ya Radio Msambiki.
6: Muzile amatimu ya siku.

0: He Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndze kala ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwala ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi.
1: Ni sini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina, hi ya ikela lomu ka mchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi tivhikela wonhle masiku.
1: U lalisini maseve, a mchikitelo tshivhikelo tsha hina, a kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba mchikitelo wa mina, laha ka mubedu masiku wohle, ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mchikitelo u gwimbiliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.
2: Cesar já tocou em Gá, Moçambique.
3: Vamos todos proteger.
4: Rádio Moçambique, Inhambane.
5: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Mufumu wa provincia ya Nyambani utimbisa akuya mahlweni hi ku vhuvhumisa tarulelo hambukambi ni ntumbunuku lomu a provincia. Kasi ka district gaka hun'wini chidoropani Ntsindza, mfumo wa muganga u lavetela tindlela ta ku humbeta chikarati cha ku muti ni muti kutani ngangu ni ngangu u ve ni chilahla. Hi ndlela leyi ku laveka ku ku akiwa a wu ndhawu gisa lomu va faneleku a ku ya humula kona a vafi. Ntlawu wa tiko ga Musambiki Timamba hi wona u nga wina mahlweni ka Sudan hi munhu wa swigolo swa kwanguliwa hi cin'we aka nhlakano wa wumbirhi wa leti tiyelanaku ni maphikizano ya ku lwela ku ya ka kani 2027, maphikizano lawa matubiliwa a Kenya, Uganda ni Tanzania. Leti hlaku mhaka ta mahungu ya mixa nyamuntlha wa zithathu ku hundza a siku ga kumbitisela ka hweti ya Mhawuri lembe 2025. Mahungu manga mandleni ka Idras Makondela zwin'we na Rufina Mundau. Mahungu ya Radio Musambiki xitichi cha Inyambani, mufumu wa muganga wa ka hun'wini hi wona u lavetelaku tindlela ta kumbeta chikaratu cha ku tatiwa zwilahla a chidoropanini Ntsindza. Mufumu wa muganga wa mahakwa a tirilowu ina kulori Alberto Kumbi.
1: Mfumu wa muganga wa chidoropana cha le ka hun'wini kwa Inyambani wu tilunghisela ku ve wu ta vula zwilahla swimbirhi zwa zwiswa a xidoropanini lexi, kasi a ku vhuna vahanyi va muganga hi kota ya ku ve ku onekela ku tala ka xilahla lexi xi taku na xi tirha cha kale ka xikolonyi. A murhangeri wa mfumo wa muganga wa xidoropana xa le ka hun'wini Jovial Setina i wulele ka mitirho ya hina leswaku se va kumile a tindhawu timbirhi aka mabayiro ya le ka Hanyani ni le ka Marengo laho ku ta nga ve ku vuliwa kona a swilahla zwiswa. Aka le xikhati ku karhi kuma hi wa ntirho wa ku bulisana ni vahanyi va miganga leyo, kasi a ku ve ku ta chusiwa mandhawu lawo ya ku ve ku ta akiwa zwilahla leswa zwiswa ndzhaku ku ta ve ku akiwa a tibuta kona, kasi a ku ve a vahanyi va le ka hun'wini va kuma a wu ndhawu ga ku tshameka ni ku hlayiseka kasi ku va veka kona a vafi vabyi. A murhangeri wa mfumo wa muganga wa le ka hun'wini Jovial Setina ali na kona va karhi va bulisana ni vahanyi va kwale ka hun'wini a ku ve va nga ha tirhisi ya mhaka ya ku lahla vafi vabyi a mitini yabyi.
2: Kunenenene xilahla cha hina cha lomu xidoropani cha hina xitele ka nkameni wa sweswi hi kona na hi bulisana ni vahanyi tiko hi kumile ndhawu le ka Hanyani le hi nga hi lava ku vula kona ku tomaheka kona ku hi ya hi veka vamakabyi va hina seyo. Manje a hi nga ta nyima le ka Hanyani basi, hi ta simama na hi cukisa loko hi landzelele timhaka hi swi kumile kambe ku le ka Marengo kambe xi kona xilahla xa vahanyi tiko, a hi xa vakamani, xa vahanyi tiko lexi lavaka ku a munisipi wuma ku famba seyi wuya wonelela ni ku biha ku nga ku aka amuri kasi kwini kota hi tlhelo ga swidoropana nomboda vahanyi tiko va hanya xikan'we ni tisimitela gica loko a cuka lahaya la wana simitela loko a famba ya siyana hundza hi simitela makulu bya laveka ku le ka Marengo hi famba hi ya wana simitela leyi nga kona ku ni ndhawu ka hombe ngopfu ja hina ko munisipi ntirho lowu hi to humaku hi biha wu ndhawu lekiyani na hi simama hi khongotela vahanyi tiko ku hina hi nga ni swilahla lomu mintini ya hina nompoda ha ha simama hi ku yini hi lahla vanhu laho teki a swilahla leswi kambe hi na komu konseyi municipal hi kona na hi tivisana hi lava ku khongotela leswaku hi kuma makungu n'wina vahanyi tiko ni hina konseyi municipal ya ku a swilahla leswi hi swi kota ku swi susa hi ya hi ya patsana ka ndhawu gin'we hokeni kota loko hi cuka a madoropa loko hina famba machicha a famba ka maputsu lo mareveni ka miti a ku na swilahla makoni hina wu ku lomuka hun'wini loko hi lava ku madoropa leyi gikulileko a swilahla teki swi kumeka ka ndhawu gin'we laha hi kombiwaka hi munisipi wa hina ku hi laha hi faneleke ku hokeni hi ya hi ya humula kona ku nga hi ku mun'wanyani mun'wanyani a ti lavela ndhawu gakwe laha kusuhani kakaku makono a ka nkameni wa sweswi hi kona lomu swi tshungwini lomu hi fambaka na hi bulisana ni vanhu na hi khongotelaku a ntirho lowu wa ku hi nga humaha tolo nyamuntlha a wa ha vumeli.

0: lowu hi tlhelo ka mukhwepha lowu hi nga wu pasisa lomu munisipi lowu lwaku ku i koti ku tipfuxutura ma nga mahanyela ya lomu munisipi ma nga leswi swi hanyisiwaka byona ka wonke ma munisipi ma ku hi leswi hi lava ku tirhisa byona lomu ka doroba ka hina ha swi tiva ku vanyingi va kona hikwalaha ka xilandi xa hina munhu i leswaku loko axaka ka mina gila hlewile laha kusuhani hi kona gitondzilivela ma ku nu a nungongo lowu a bibele ya gawula ku a munhu i fambile lexi nga sala i moya a moya hambi wu hi kwihi hambi wu hi joni hambi wu hi kwihi a moya wa mufi wa mina wu ta ndzi landzelela wu ta ndzi vhikela kwihi ni kwihi lomu swi tonga ndzi hi kona
1: murhangeri wa mfumo wa muganga wa xidorobana xa le ka hon'wini Jovial Setina.
2: 8:17 xi ka ku amba mahungu ya mixu ya nyamuntlha hi lerimi la Xitshwa. Mfumo wa provhinsi ya Nyambani hi wona wu thimbisaka leswaku wu ta simama a ku vhuvhumisa hi mitirho ya ku tsalangana a rulelo hambuni ntumbunuku loma provhinsia. Ameriku Mukumba.
3: Mitirho ya ta ntumbunuku ni rulelo lomu Inyambani yi tshembisa leswaku yi ta simama ku tirha kasi ku vhumisa titshomba ta ku yelana ni rulelo ni ntumbunuku lomu wa provhinsia. Mitirho ya ta rulelo yi karhi yi tirhisa a internet kasi ku kombisa a titshomba ta Inyambani ka matiko kasi bya swi kota ku va provhinsia yi endzeriwa. Luiz wa kulumba mitirho ya ta ntumbunuku ni rulelo lomu wa provhinsia i tengalo hikwalaha ka ku ngano nyamuntlha ku hi ni internet nyamuntlha se bya koteka ku kombisa a titshomba leti Nyambani a nga natu. Luiz i engetele a ku loko ku tirhisiwa khwatsi a internet byi nga vhunetela a ku hluvukisa a provhinsia hikwalaha ka wu ngheni gava yeni na va taku va ta londzota swinyingi ina kulore
2: Bongile kawa wa tiku ga Msambiki hi wona nga batlawa wa Sudan hi munhu wa swigolo swa kwanguliwa hi chinwi aka hlakani wa umbiri wa kulwela akuya ka kan 2027 mapikizana matubiliwa a Uganda Tanzania patsikambi ni Kenya a kawa wa tiku ga Msambiki hi lowu unga sangula akuwina lezwi hi chigolo cha ku pitiwa hi witi akubeliwa 24 minutu xi va humile va ku humuleni akuhi 0-0 Shamito Alfandika anga nghena na ka sangula a chigava cha umbiri hi yena anga chela chigolo cha umbiri akubelelwe 46 minutu Shamito a tlhelela chela chigolo cha umbiri lezwi cha yena na chigolo cha umuni akubeliwa 62 minutu mave magambu ya kutsakisa ngovu aka utomi ga ukaveli ga chikumba ga Shamito Alfandiga kasi Ricardo Guimarães nzaka nga anyikitile bola witi a chela hi 24 minutu a swi kotile ku chela chigolo akubeliwa 58 minutu 4-1 ihandzu nga woneka kumbitiseleni hikwalaha ka ku na vanyikilwe chikhatiso cha hombi ava Sudan tshamela lego Musambiki aka chigava cha kusangula kutani aka undauga kusangula ka tabela classificativa ni 4 pontu xita kufana ni leti ta Senegal angaba a Ethiopia atolo hi chigolo chin'we cho kala hlamulo Sudan aka undauga unharu ni tipontu tinharu kasi Ethiopia hi loyi akalaku anga siwina hambi ku ringana nga 70 pontu aka maphikizana lawa loko hi cokisa ku hlometela nyana xungetano hi mihandzu ku tivisa leswaku ntlawa wa tiko ga Msambiki u tabela a dupla jornada a ka 9 ka la 17 ka hweti taku chikhatini lecho a dupla jornada ya Ethiopia ni Msambiki kutubeliwa u Sudan ni ntlawa wa Senegal higemeta kwala ha mahungu ya mishanya munhla mahungu manga tsaliwa makhema gonzo wa mina Idras Yumakondela kasika u basopi ga mchini kuvina Rufina Mundao hi mishivela u ingiseti gnani ka lela ndzela ku mitiri ya radio Msambiki.

0: He Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndze kela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi.
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi jona maseve, mina ninga muya mina, hi yekela lomuka mchikitelo hambi ku hisa. Indlela le hi ti vhikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve, a mchikitelo ti vhikela cha hina, a kusukela le zwikala ku penzuka, dzi ta gwimba mchikitelo wa mina, la ka mubedu masiku wonhle, dzi nga ta phazama. Ti vhikela ka dzedzedze, ku etlela ndzeni ka mchikitelo u gwimbilwa ya ku la mubedwini, kutani ka sangu ga wena, wonhle masiku.
2: Malaria fora, fora,
3: malaria fora.
2: Vamos todos nos proteger.
4: Ka 8:22 le mitiro ya Radio Mosambiki hi tshwa ya ku tsangula ka mixu ya nyamuntlha hi ka hora ya ku mbitisela hi loko ku pimiwa leswaku loko swi ta ku 8:54 xitave xikhati xa ku cincana ni vayina ku lori hi lerimi la Xitsonga lava tusimama ni mitiro ku ya mahlweni gitave u haxiga ku sangula hi Xitsonga kasi u ganya muhla kota swi tivekaku tindzima timbirhi ta Xitsonga hi siku kusukela muvulu kala wa zihlanu gichile liya ndzulunene famba ha hombe.

Fica 8 horas ni 49 minutos zwenele leswi nga swi tisa ka ndzima leyi ya ku sangula hi lerimi la Xitswa. Yin'wana mitirho u ta yi kuma hi ku tirhisana ni xitichi xa ka Gaza loko swi ta ku 21 horas makono hi tala hi ku tsaka hi loko kala ka xikhati lexi u swi kotile ku ve na hina ku nga hi kali mitirho hi Xitsonga yi ta sangula ni va yina kulori va tilunghisela hi ku kasi bya swi kota a ku fambisa mitirho leyi makono hi xuva leswaku a mitirho ya siuganyamuntlha ya Radio Mosambiki yi simamaku ku chikelela ka tikhoma moya ta wena hi tindlela tinene amukela ku salisa ka Idrasio Makondela.

0: serum fukani kit wengi serum fukani hogane kuma ni ku hai
1: allo hogane dinga to taman
0: wom taman yo bi
1: mm
0: 11
1: ah yo bon ku ba
0: ah de pu ta pa na ko ni madan
1: ya
0: woni kar te mabba no ba
1: eh ya kan bi bi ta ki bi zeler
0: oh ngubonga ngukhona ukhwetsi na vinda kalakani ndi Vincent
1: Ndobu.
0: Oh, ngalo sa jabalo ngubago.
1: Ngalo sa jabalo kwa na pakula. Ngalo zinyo wangu, nipapaya wangu, nwandri yangu.
0: Ngalo sa nani?
1: Kirinya la dela mbongi.
0: Mbonga kitu, so yale para unue.
1: Mbongi.

0: mwingi swa rad msambika rumfukani kitu hau baku mani ni hai ugie de hoga ni mani
1: irmitu kumbani kuna mpula
0: wamu na mpula lol
1: nyore kira kuna mpula mu
0: wama henjo madole
1: kitikani
0: wasa mani na mpula nutumangina na mandu yoi wakutuma yomu na mpula Ah, singubongi. Sa kongo luku hunu mbaga nuzuu sawadi yoyo.
1: Nisini.
0: Ya, sukumba singu tunya tunya.
1: Ya, singu jindi.
0: Kubonga mada. Wani kani zima baba no?
1: Ya, kwa nizu nili wadi. Nisakiri kujiresu tajia koni kama.
0: Ngubonga. Ya, yungu wani nzazi yoyo?
1: Jina nja koni?
0: Kili yungu wani nzazi yoyo na mpule?
1: Epa, eno basi hagu wongwa kulihani ba.
0: Ivesh vesh kwa maganele ya Lil Wayne.
1: Kata Lil Wayne,
0: ivesh vesh. Ivesh inabani ivesh ya niyo.
1: Hagu wana kati registro siyaisi, kati televizamu epa. Maputu ini yungu nyamba anepa, mwagu wadwa kutinza jana. Una nyumabaje, kwa sii kaku sani seke anepa. Uli nire gira, nunga basinya kanzi ni dagata nyamba.
0: Udagata lihani.
1: Upa kubichi.
0: Ey, ya. So ni nguluku wa seti kwa mana, ni yu udi nzadzi nyana, kukia nanyana mazu nyana, kubegu zizia.
1: Epa.
0: Hey, yeah, ya, jangalo sote walongu wako wandui. Kenalo sote walongu wako wandui.
1: Ha? Nalo sote wana kumbana, wameneka kujiku ndui ni kumbanane.
0: Mm-hmm.
1: Nalo sote watavo wanyutwago, wanyutigo, nyeno watumigeno waradu Msambiki. Kulina lato manjuwa loi, kiremiu dokome.
0: Mm-hmm. Woma wazipa, woma umwe, bahega.
1: Mutuwela, tumunya wadiyo.
0: Ani kitu mtoma sumama kwa dzipanga yoyo mtoma kwa di nampula yoyo.
1: Okay, ntamba.
0: Chao chao manda. So kaje wenika kuponga kwa kunywa na

0: ora na phone aba ya ra ntsanke timu enge sa ro mfukani hallo ha kubani mani hallo mengi
1: sor faldino
0: ha kubak mani
1: rodolfo
0: ba rodolfo nga ga ne ma uyelo
1: kapi kapi ne antine ni yo
0: yo mo ba ku hai mada
1: ya bo ku goshani ni rumbeni
0: wo murumbeni lu goshani ni lo
1: Yee.
0: Uwani uwani temperatura zizi?
1: Anza, siyo hidi hoya la zinu umini migongo za tabo.
0: Siyo mbwete kwa zoku swanzala?
1: Yeah.
0: Uwani uwani kani zimamba?
1: Hai, uwani uwani zimamba zinu umini nga morali.
0: Nya kusishtiri. Nisimamba nasakwa nisusaku uweta basi?
1: Kwa uweta basi.
0: Ashki abu nyafute bolja hingudanda?
1: Ah, udandriye hingudanda nguzu.
0: Kisi pwete kwa karatu? Wawandui, lo sedia walongu bau?
1: Ya, nyari kuja sasa na mbai, ala kuro murumbini. Mamayo wangu kwa mirungu nyari inje. Nipare yangu chinta, kuro murumbini. Niwataba wanyitigu na wanyitwako.
0: Niwashu wegi nani?
1: Niwashu wegi, semana ya yade, nimi chumina ya yade.
0: Semana ya de nubara uyo yorumbeni yo yo nimtumia ya de chao chao.
1: Chao chao.
0: Mwisaru mfakani ketu aloha uba numayu kwa hai?
1: 89.9.
0: Gane uwa mada 89.9.
1: Ah, eno kaka babbe kumbani. Ndadiana basi.
0: Singu pata ka sinjajana kuwa kwari. Sinjajana pata kusolondo phaso kare mwana tu.
1: Ah, kituka muhegerako. Maja ubano nako khaya wana nako rene ma oh. Yiku dar pa kujeta.
0: Oh, aniyo tamani mekongwinga bai phedu khukali yengedze kuthoka kuti mathapa.
1: Yizo kamukharato kumbani.
0: Anadzunime kambize danda kwade.
1: Yino.
0: Kupani bibe iliki yu etu watu ntumiku kuhili mahipaya urestu sanungunguli.
1: Ye poliki wakana upano ungarindenzati.
0: Ngusuwa onaki.
1: Uprepara terenu ya kuwanzati za utete kureni.
0: Utapaya.
1: Yeah.
0: Kizi. Ja wani karizi mambaba no mada?
1: Asiki za kubola. Idandrede. Idandrede. Hingudanda.
0: Hingudanda.
1: Ei, que sabe como economia. Já com bola já, eu não me zago para nem. Agora tá resolver isso, irmão. Agora há de lavar hinzo a mais ir para resolver.
0: Agora
1: tá resolvendo a cana. Aba aí, zaga para ter na dor a hinzo.
0: Mas o lenga zaga muito andanga né.
1: E zaga muito andanga na e tem um rango, mas o ien, o ien, o superar.
0: Singo para ter como dar.
1: Yeah.
0: Já agora se zaga longo bago.
1: Nyako nose zeva tsapa na mwana lokora makumata doro matsitsi muhuvenene nolose zeya baba embashaduri ko stadi lakini malengoli nolose zeya Eduardo Miguel yamatateni nolose zeya Abel kurzamente ya malais
0: 4-4
1: nolose zeya Alfredo Tayel malengoli
0: 4-4
1: ya okay chao
0: mandazi vanye kwadi yoyo
1: Yala mbongi la sozele Messi vovu. Muziki nani ziferi.
0: Manu wakwane?
1: Messi. Albino Sayida Meli.
0: Wadzipa, wadzipa. Nalo sozele, wadzipa.
1: Okay.
0: Chao mda. Chao, ya. Foni kii ya ba... Ikirana ya maketu. Mwengi salo mfokani. Aloha ubwani manu kwae. Alô, Mwengisi. Vou olhar quando me disser que tu... Alô, Mwengisi, vou bar com o Marino Rai. Alô, Mwengisi.

0: phone ya radio ngo ombe titendereketa alo mwenge so mfukani hokane ku hai ni mani
1: ogane ni zuri kujangamu
0: wo mujangamu lo
1: wo mujangamu jangamu tete
0: oh ngobanga jai 11 jangamu mawuyelo
1: ai ngoga wadi hante ni mamchinene
0: iye ntia kwa kwade no temperature ki uboma na mazuvigera manyana sibangu sitia kwade
1: eh
0: ya wone kare ndzi mamba vano madam
1: aze mamba vano tsimani na dziku hit like saka mungudzu kanga bana hi amedereza tadile maji kwani zinyosi zotuma ko unane kompana na mane kina mane kampana no
0: kid singubateka
1: jaye amerikano mogodago
0: just njanya sta una suwa mwoso ndo kare ndo jangamu
1: apa ndo jana kisisi wona ko basina kitinya tepu ya kona
0: jan konyo kukwe otaji uhodzo wo
1: como o rito menor de dezembro.
0: Kid. Você está falando com a mamãe?
1: Ai, com certeza. Tava débito em Adimamba, de paz. Tava com a minha tia moe com a mãe.
0: Não vai se ver, Guinani?
1: Não vai se ver, a semana em aí.
0: Semana em aí para o Nuyo, o Jangamo, o Zibanya, o Adi, tchau.
1: Bom dia.
0: Mwengisaro mfokani, mbulawa saa, aloha ubaya ni mani kuhai. Aloha
2: Chao,
0: manda.
2: Ah,
0: wangu danda nao. Mwengi suru mfukane hingulawa sagu ba ni mani kuhai.
3: Sagu buwa ni mama Esperanza mbambamba kumatengeni.
0: Mbambamba lo mbambamba matengeni.
3: Nili mbambamba kwa mungu ni mumu wangu.
0: Hii hingubonga mai. Mawugeli yoyo mbambeni.
3: Kwa kape agwana sinzatiana basi singahiresi ya toma pra utapaya tenuzi.
0: Ni utambe kini mutakidu nguzi yoyo.
3: Ii, kunyoka mkwa bitondo.
0: Monyo, urude.
3: Urude, kuli nyambana nzati jimwali jitomega.
0: Wasu wona ki. Ja, mawigelo, ngamu.
3: Ii, ngakuga, nungungulanga kuheteza.
0: Ngubonga, loso zi ya wala ngubagwa.
3: Nazine nukuyoyo.
0: Anite nuahe, umuwadi, zinzase kami kizdozi, vuhidi nize nusewu. Itakiri kukwepa, hii, nama nukupanya na sokari. Mazikaden watu.
3: Na kuto paya kama kuto manazo hota.
0: Kids. Loso jawa langu wako.
3: Ako loso jawa bingi wangu watabu marunganini. Loso jangamu yangu ya tabu. Loso jawa sababa na nyajulungwani. Ako wako kubangu. Kanyadivazi ni enu wa radio. Yumi hakaru chetu tumunya wadi.
0: Ingo bonga. Nuhu swegi na nabala ngu watanga loso jaya.
3: Niwa
0: shule ya semana nyaya dini kupenya kwa dikambe. Sumana ya depara unuyo ni walongo wago. Ngubonga chao.
3: Ngubonga chao.
0: Chao.

0: 14:57, gase nugu na ninga mongo ku hitonga fukan ku karate gase hinda bini vinrela ikatinya ku himini ninga mongo ndani ya ikatinya na mongo kula pokoni gase ayo inya gogira zi 15 horas.
1: Epa, Juma, já o hungelé de mosquiteiro wago.
2: Ah, saíde. É ninguém que ganha lá, lá, nha, mãe, de cuidado, tona. Ah, pai, tonga, nha, do Congo, nha, nha, nha, nha,
1: nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, Aholo utifikia kama madwari nyetetezi. Kana lisini lwa?
2: Ah, lisini. Madwari nyetetezi. Mwihidika kama nyamba na ativa. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongoshu kwa tunu.
1: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muendanya kufikia lizituna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenza.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, uru. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
1: Dada uti watabo ndrani nyamwenda nyakuvekeledze tsuna watabo mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudahi yali sima mukuvanyani wo mi
3: malaria fora fora malaria fora vamos todos proteger
0: agulindela kasi jikati nyakuhimninga mongo ku kitonga kuwa litsibula tula muhunu Betumia Radio Msimbiki kikete tsikia inyambani.

Nanzi sezoro ya 44 minuto kuna shoni po ziziwa nangu kuziziwa na kazungu wa maha nkudimela toke na ana dimela hengani bandela ndimela kumahachisiwa na hehe ngu manu wa ngutona ngu kakeru wa ngutona hengata kuziziwa na ngu maha nkula vetetela. Tindando ta Musa mbiki ngutungutu wakano mwenyambani ramba ana wako na mwadromaga nyambani kanganga wakongiana achi embelela.

Iwa lo shuni po masiwea wa mazibila ko kabembele. Kachua shikani na zase zora ishe sekwanta 4 minutu yuma mituma radu Musambiki nguli mila chicho wope. Iwana misaka na hata bola Botswana 0 Musambiki jogo ya masubi 23. Ngutuwa tewa kutisaki sana sana kakuni ko timamba tatu tidi videti shikinginza wa Sudan hanyanlova. Ngumunu watu bola tu angulo ngumweo. Timakata misaka na utisa mida tatsa kisa mumu sambiki. Ngatona. Itanakana kama maza sete ora hinamu ni kama hungu. Achitishinu kwa atu. Aiwa putu France ni putu Swaje. Hambi kama ni Big Edson.

0: Ngudra kachosh katani zaza dora je 23 minutu je mitumwa rad msambiku ngule mla chishope kukila mwa dora makanya mbani kukua hina bela kanungono kwa bela kunyumbani hii bula ni mbali wafo mbawa mabuku wanya mbani vitorinu ubisi ahi chamusela kungutumi wakwe wengi sunene. Bela kunyumbani hii bula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula. Ngisiwa radio Mozambique kanongono kwa bela kunyumbani hibula kota mwa kumuchitidziwa hibula hibula ni madota ni masungulu kati muno hikora mwa dropanga nyambani hibula ni dota da hombe da mabala na mabuku ibala kula kwa ubala na mabuku kambe ingondise ingomba toka to hafu ni ku reformara ana ni udota wokare Vitorino Ubisi imani Vitorino Ubisi
1: zemu wa muhanyo wa tikule ke nyambani na ntswaliwa beira zikumeka lomu hitiro jazi na ni malembe zimukunzi satiru wa mina wa tumbuluku majile zipona na nitere mwane mitiru hiyo la nakoyo na neukunzi nzitala mabuku kasi kutuhungatela nukuhungatela wa mwane vana nzitali buku sangula hii 2023 buku lekinga nilisima kivitona kusuwa kwa aesursismu enjofani yula ula kwa hii makale ya ku ya kusongola matimondo mukavano kati ule kanjofani chitikwa chanjofani chale mamboni nile tsalile kubuga umbiri ikivile na kusoka mataro no chef zisola ko zwa ko badela hosia hina
0: ngutona hina bolango mabuga ya wa mambiri ku khata la kuzwa ndako udivere kidwese wa bera nguma dembe muni mwendo ula kusisa tanga yako
1: nditwale 1972 nane 52 anos le bela kwa tanzi sinanzulileko nzikona lo minyambano sikela 2006
0: kwa chi swa chobo bota ko nja hayo dwela kwa bela izwata kuse wa bela ichisena ni chindawo
1: aba problem ya kumekile bela ikota ya tiru majivona mama no mina ngwale ngwale ka pandi kuvuru mama papa mingwale ka kama melana inyasoro leri
0: ndoma uriji yako nganyambana
1: nzimuso umbelela sinwa ndoto lwa beira ja beira kama ngatwaliwa ako ni mikangale ba olwa chindawo ni mikangale ba olwa ola chisena
0: beira ka uwa chindawo chindawo chisena
1: chindawo chisena kuna ni matikula ni zwikwana zwa olwa ku chindawo ni zwikwana zwa olwa ku chulungu
0: mabade bene mabade
1: ja minzo atwaliwa le kanyamudima ba ola ola chindawo ja lingwa mino sangulo haka hawa ola ola chitsu mahipe huma hawa ola chindawo ja he kukula ndza kondza chisena ni vanwana
0: ja le minita tera rwa tiziva
1: ntsula ola kwatsi
0: kana kuti kwa ku bembembe ka lona kule
1: bembe le zwo tsanda ka sochitsonga manje he ku tsama ni ku tsama ndo zanzula
0: Vitorino Ubisi he kuti ada wa Vitorino Ubisi he kuti langu ndima ya ta ubale he si ungu ba ku belanga ndima ka ta ubale ma mabuku u gondi de hai chikola de je primera ate ku za amunga kuti la kona nga chamusa langu bono wa kunisa tona
1: Ndzitwale kanya mdima ndzikonza la shikola primara de Palmeira jate kwarta class akamalo ndzisuka ndziya shikola annex a 25 de maio unga UCM nyamuhle ndza konda quinta e sexta ndzisuka ndza konda samara machel sete oitava non elo konda ndetilo na classe aviti kwa huma kuya tropa ndzwa ndza kumprir vida militar
0: utule tropa o
1: ndzi tropa kwatsa kwatsa kama ya guerra kwatsa ndzingeni tropa 1989 ndzwa umele mega 1992 ya kordu pas ndzi humile tropa ndzi ta sima misa ni zvigonzo ndzi maha desma ni desma primera no siku ndzi sangula ku tirha ndzi tiranyana ku tsongwa ndzi zvisika ndzi yandza nghena universidade kama mina ku hayi hava bya ku gonza universidade no siku ku hayi hava bya ku gonza ni mixu wa gonza mixu ni kambu swa ringana bya ku ndzi tshika ku tirha pa ndzi ndza gonza ndzi wa tshika tirho lowu ndzi wa hinawo wa nyama ndzi yandza gonza primeiro curso ya matematika ni beira ele foi em 1996 nós vamos ver da curso mina hi 2000 camp 97 nzewa na ma relative low ao gonzisi nze conselho escola zwinyingi le bay kala ele mbega 2006 zivitani wakutanda tralumu nyambani la Institut Commercial Eduardo Mondlane akutafula anivel medio la haya
0: ningapota ngupinda kwa kutropa ningapota ngupinda kwa kutropa
1: ya zingeni tropa na nzahe mwana na nguvu nzahe ni zase janu shapena zimahili zase janu shana nzahele tropa nzi trenari lima kwa nini anzukumanga anchombo ya bangana la banga kajara lomsidadi mizwa kajara lomu kwa tini kwa tikumu maulela ni mizwa ya hajika dropa nzuwa isi wale malihisi hiko na zinga kumpira kwa na fida militari nzi sanzi huma nzi kile la beja
0: udijimobilizado ya dijimobilizado kwa dinembe muni
1: 1992 já mamãe não me deu muita como é que tu ia anzula mas papai me não achei outro mas já ele não conseguiu ser
0: o João Babala mas passou com a galera do ano haia um co galera quando pumba se na telefone hoje tu mas papai mas se sair mas papai chegou a vez eu quando o filho já
1: mas há de ser a procura quando ela não vai na outro é verdade que work lá não vai na outro vai humil bangwana ba sa police bangwana ba mo ba tla tswatse ma ja he mo kolansela maka go
0: ja go mangu tropo ya simamo tshi gonda kezere mapimiso a go dia o gonda basi
1: ya a kamzo he tropo ndza ino porinda ya go nga hume ndza swa kwata go simamisa ndze ya police o kutani kunwani ma jinzwa la ka nyango vungu vuku gonza ja loko ndzi tshikela porque ndza lumba a tangana liwa iwa tunzwa nguvu so kwa lakanya tse jana jana zwa mahele ano na class kama lo kama lo no na class wa hene lisima nguvu cha vangana va mina vanyingi lavanga ku manchopa ku simamisa aka mana kwa matropa cha va hele mu university kama puti
0: vatanga yako
1: la ninga kwanza na vuchikola za lizwi ana zwa zonzi bayisa hikwa lakanya talent lenzwa hinayo kama nzwa chikonzana hikwa lanzwa wula kunata teke ndzi vidotori por isso loko ndzi kumi nchomba kungena ndzi lo tsika tirhelo ndzwa tina lo wanzi hanyisa ndzi andza na marela swikonzi na ndzwa zwa kwepa aku gonza na unga tirhi zwa karata machikomu ndzwa tsalimuka hlo kwa mizopa teke ndzi vidotori ndzi lwile ka ntshuka kama mina vakala va lisensiyato 2000 va hlayiwa hi titirho por isso ndzi va tisana ndzi ndzisima ngopfu loko xiwana bya ku ndzi tshika swohle ndzi mahali leti ni nga tiyimisela kama mina ku hava a ku langa loko mpheta nivel yo karhi a wu landzisa leswi va ku lomu ku humaka kona vitu ja ndzi ni nyatsela ka vitu ka mina ku huma ku ya tropa maja mishuva mina era ku simamisa ni swikonzi xikele lexo ku xikele kama ku mphela tropa ndzi lo lava ku yandza simamisa ni swikonzi
0: ja u wonisa ku jani independence wu u khokale ka kona vadotori va xikontwa nguti tihota mandza na kun'wana kubasi ku ngu vadotori hambi ni mabaru vaho u ti wonisa ku
1: ya i pela a independence hinayo swinyingi swi cincile ha swi kota for example a ku xuxisana tati ku tika hina a kala swi nga koteki a ndzi hanyanga ngopfu xikoloni porque ndzi twalive 1972 manza swa matimu lomu swa sangulisa kona swi mambelela kona hina venye matiko wa hava a gezi wa hava chumu hi swohle a humandiwa ja nyamuhla ha swi kota ku tiyimela ha swi kota ku langa leswi swi lavaka a hi swoswe swi famba khwatsi maxi ku laveka masiku ku laveka ntirho so for example a munhu hombe a swi lava ku gondza kale a hi ni limita sa u gondza te laha maxi leswi loko munhu a swi a pinyamela wa swi kota ku ya kule swigondzo ya kala mintirho si maxi teke kutoka kuna abantu kosha hiteli na abantu ko hiteli aza na Mozambique ten matiku onhle manga ni vilele cha mitiro mbwa le Estados Unidos na mitiro na uya kala ntawu teke he wana zwano kepa anese machine takisa kuku majovi ya nyamusha ama fana hina ku konzwa rinda la mfumo ku hinyika tiro leswi ma jovi sa mat vhila ma munhu ni mwana wa sangula ku lava choti mahela wa sangula ku lava choti ha choti hanyisela hi chone nga imprendedorismo hi yona nge to swikota ku ha yona ku hlula a ho fete so ka tswa ku mfumo hina u vhulula to pop ndat leti wa hi ha aka machikoloni
0: uli ku ngondisi u yona ho chani kwa ndat nsinu madembe ya ma 2000 ni ku ngoku ma 2000 23
1: I seen ila kwalakanyisa ila kwalakanyiwa kwazi amfumu samu walakanyi leswa ku zwini fanele ku mashungetano hi u gonze lo mtukweni ka hina ndzingata ula ku gonze ka hina gi kwazi kota ku hle vanhu va ula ula swa ku gonza ndi zuma ku nyamuhla a swi fani swi gonza ni swa tolo mazi loko hi hleketa kwazi a swi gonza swo nyamuhla swi kona leswi va nga naswi mutu swo ni ta dzundza ku lava tolo purisi for example a kama wa gonza hina hi wa lava leswaku munhu a kuma a kota ku tsala mabesede a kota manyamuhla va na lava tswalaka nyamuhla a va ya ka mabesede va ya ka tikomputa duo va tsala kha va hundzana va kale down tek hi wona ku byini hi lusaka ma byini hi ganyaka a kale munhu a titsundze ku ndza tsala papila mazinyamuhla papela ke tirai
0: kutuma me message ka telefoni
1: humbu tsala zo ka swinga hi swona ba xo kuma ku khoma firisoro ku rixela zo swifa ntawu ni ma intelligence la artificial la mangi nako swinyingi swi cincaka swa loko fela ku a ku hlola ku gondza ka hina hi nga hloli ntsena hi le bya ku pfala ni ku lera kota swin'wana leswi a hundzela
0: ku la kona talent ya vangumoi
1: ku la kona swin'wana leswi a ganyaka leswi kama hina hi wa yi hava a kama hina munhu a gondza te quarta class a va dzundza kuva ma quarta class wa ta ku lera ni ku tsala maxara quarta class ya mazumendudexi ya nhu hambeta pela kuma ka quarta class leyo hi swivula leswaku a munhu la kayani ka mapimo yakwe a va mukala leswaku na ni quarta class mazini wera quarta class era desma
0: porque ele vou desde já não vai fazer quarta graça
1: já no já no que lá como fana nisso engaia fana nisso no quarta graça aí a moça lembra na quando nisso já no quatro anos depois já mais quarta graça tem que chegar malu a mais quarta graça já não é quando não vou ficar lá a ter ruim
0: o chile tu cá
1: o homem logo diretamente para ter ruim e a colônia mais aí ala só que na azu kota kumutirela ma kama pimu yako na alakanya swa ku yanga mahini anga gonzanga
0: uya gondile nguwe
1: na kufunzile zwalo ka
0: kambe kala se moyi chuma ngulu madembe mambili
1: zwezo khazi zwalo ku yena huma zwinwe ni mulungu akonzwa ku mulungu akonzile ngofu kuve ne shell gama ya sheketo bafana ma xiyena ava mvhalizwa ku wena a uti lichumu uti una ni kwata ka
0: wena kwata kala se ke valida lwesh desa
1: xigele xina ku ya sheketa zwinwe ni zwinwana
0: Dr. Vitor Nobisi. Hiku telewa Dr. Vitor Nobisi nguntu mo unga kubelela ho bana no mabuku. Ukubele dembe munhu maka yo bala mabuku.
1: Bo minzi gunzili akamo hina ho haba why have televisor, why have the telephone. Asha kana hina kwa ku gonza mali a mabuku. Sha era hlanganiwa hina. Sha kama ku maka lembe ya kona landzu ndi leti mabuku yo tala ngufu. Kwazi va u tori vo Mozambique bya gonza ka malolo xa leswi a byi tshama nkondweni ya mina xa leswi ndzi kulile leya ku ndzi hanyileko swilo swinyingi ndzi aka leswaku i kama wa ku ndzi phamela kutsongwana ka leswi ndzi swi kumileko a wu longo ya mahanyelo ya mina
0: ni nga kota ku libuko loka ku libuko lo khado a ezorisismo xi enjofana ti loka njhani tungu xitu
1: a ezorisismo njofana njofana ti kwanyana ka kutsongwana ti nga kona ku sufi ni le mamboni a swa ku mamboni hi kona lomba wula ku na ntinganga leti a ta hombe swi swona wa hi swona ma hi swo va wu lako xa ndzi swa leswakunjofana ku na ntinganga ta hombe a se kun'wana a primera viage ni nga mahaku ya mamboni ndza famba ni n'wi wa motorista laha nkeleni hi wa daya hi wa bahuku yifa yamugisha amutorisha nzwezwa epa ichi kwa heki la kwala anza he muswa
0: kupeka kuku basi
1: anza he muswa lumtukweni leka nyambani tsuma shi heki la maka hu usoka he lumlum mambo ndi ukavi oh basi hekel vichani mishu hila ava hundi la vuru uvinzu kanyana vama sungwini hila tuwaka hedel hukula
0: mwakari mwakari shita ratonu melu mwaka kuu
1: ate kicha basi hinyikela huku wakombela malanga wakombela ate waka ate kani hukule maga hee nada basi shal kunchike mamboni shal nzwa zimuka ni misisi huku zwa
0: na imanyani waku kumuwama anivono
1: waku mili
0: mwona waku na tekanu mwaka
1: waka ate kani
0: Timu bachu fuwa cha.
1: Sikasha. Ama siku nga tsama le mambo. Nzwa tsama. Anansi niko chawa. Mashiti kumuni gegi ntile.
0: Na ikuwa na muli aja.
1: Na dai ganga. Nzi icha wili. Everal. Tsami mambo. Nicha mundunga mesheru kwa hapa. Tezu. Kwazi dosh miezi nga tsama le. Ma nanzi tukome. Kuzote shtore. Nga zohi mambo. Sha. Lokunzi nza tira kama bot. Nzi wa. Nzwa kuma tirwa kuyanza kamba kade yele kama boti jalo fushike mkade dzuma vanyinga lava nkhalumula kade ava hekone kota ini ya kudaya avanuna kutani kudaya vasati kotata kwa maboti votala ava nokona kutala kavona vatira juni loko vawe hele juni vakuma kuzwa kwa akonga samba ahlakanisa zvabzi avotaya ja Zukunada, zila kumteku zima hacho kare kasi kufuna Hichi gelu leni nga tala abuku liga ku Aizur sishmi nchofani Gila wakula kuyini Leka nchofani Vashongola madimuni Janzo hata abuku liga Kasi kuyina ukieni tiku Ya kungula madimuni Amadimuni la henga nao Madimuni henga nao Nzulu madimuni lia kuhanyi hanyi Utani kuchuro karatikeleni Nada madimuni lama hima kusuhu Kumpartamento kati nga hita umu Kutani munu lukada ya mungana
0: Amadimuni
1: Itimuni kukara Ja Ichu wana kuhini Akupati
0: Mashunguli
1: Mashunguli wa madimuni Chigeli chunga zima nzala bukuli Kwa Aizur Sishmi Enjofani Nanziko mati Makati nyingi tukumela kulumuka Kwa utumika hini Diti kota kutushusha Hima shushela mangwana Manga hila ya kukala kuhini Hila yana
0: Jadi loko matar ono su chef va da den koma wato to loko enja adi kunga da doga palu so ndu fikiri
1: gona opu ku lega ombiri a chikele che chachimu kula vale swa ku fini ni makungu ya kuhanya ya chukwana lo ndu ku vadele a hosi ya hina vanyingi va lakanya swa ku a hosi ya hina inofa ya kililiwa ma ja hi swona
0: munhu ndu loyo wato
1: A hosi lava kula, ndzi lava kula ku daya hosi ku yini. Loko a munhu a lusekeriwa hi munhu kakwe, a lusekeriwa hi lisima yakwe, a lusekeriwa hi utshamo kakwe, a munhu loyi a file. Hi kona ku fanele ku nga chuka, for example, u papa wa muti. Mashavana na wele hakaya kutani sato wa wene Luka hini fukari Wafaka ah lo hini fala pena nzi mduela Puriki yanga tamu hachumu
0: Afula kuhi
1: Ufini Hiko nakufa lo kunziku ula Jalo kunziku nosu shefa hose ya hini Wangwani wangala kanyo so kunzula Ti hose ti manda kulu mtu kumpuni Ahi zona nzi ula kufono Zula hose hambi loya amanda ku angangu waku tsena I hose muka kukamifu Kakona lava mrizara nzi la wakaeni Au kotela sokari Jalo kunziku vade ili hose ya hini Zula kutuaku Ati kukahina, halusekula Vanyingi valusekula hiyo mungu Valusekula hindi sima Valusekula hindi sima ya kota vangu
0: Vangu wafaa kumuwa mitini kwa mungu hosu wakuna
1: Vangu vanyingi wafaa Himu wana mungu kufama kuveni Sha
0: Afili
1: Kuno salati tombi so chiku chum chum chum Tambafa vangu ngufu ngufu ka kuma tara no chef kuma munwa o wanuna luanga manda a empresa ya hombi la ka ka ngukele ku chum a ni so maji bona tsaku loko zunga mutsakisanga a sati wakwe hili zako yena mahazohlizi mashaha ni khelwe kinwani ka ununa ka zunga mtsakisa la tinkia tabichwana ku amdaya sinia mazunga chuka vya ku amdaya sinia amdele completamente alusekelwa he umhunu ka ku alusekelwa he sima yako alusekelwa hi gizu pelo menhlo atata tsama la ka majili lecho nda jana tsala ku kombisa ka ka matsala zwaku lokho lo mahachumu I had missed the main. I could choose the Mahago. Sing at a diamond canoe in a cave. But I find an hour now with a far Pogata Vishamaha a pink hooker when they are humming off. Which gallons of Mataro, no chef, Nanunga always of one to take a chef like Kelly and Majanus Kelly. Hili simaya.
0: Jali ya mkili sudu kuchandu bukudu. Ya mkili sudu kuchandu bukudu wa mungu. Utsibide mateto hukide, sofalo hukide, hambeza mbezo hukide ni kuna mwanya mbani makudu. Ya mkili sudu kuchandu bukudu.
1: Zina nukutaka kakumbe pukulegi kakumbiri. Every rata kwe kakosa ngula kuna wintza kisilungo kakua giganyile Premi Internacional Portugal. Institute Kamosh. Kiwa shawundi wala kuhani maveti utala, maveti ya hombi ngofu
0: yishanisa.
1: Mashivalanga li vrugamina kuki tradusera ka Spanyoli, li tukashavisi waka matikula maola wala kushpanyoli. Shale zunzi za kisilingu kakua zunye kili sima, zunye katama kusima misa kusalama mwani mabuku. Sha abuku leki inzi nga tala zuezu, gahe kiswa. Ansi kota kutsama ndzi maha balance kufambisa ku yini masi hi ku vona vanhu lava hawukelaku ka tiprovince tohle ti nga famba ka tisidad tohle ni nga famba ndzi vone leswaku vanhu vohle va ki tsakela vanhu va bula ha kona i buku leki tsakisaku be mina mutsalwa kona gi ni tsakiseku swi na vona ni nga ki paluxanga masi lava gi gondzaku na vona vaxesi va helikarelo va nyika feedback va hetsela message na va tsakisiwa buku leko vanyingi va kombelaku epa ndzi le ku kandza misa kuyini buku leko misa kuyini entao ndzi kombe leswaku nga va tsakisa vanhu swi va tsakisa ngopfu vanhu buku leke hi leswaku a timhaka leti ti tsalaku a hi timhaka ta le kule ndzi tsala swilo leswi vanhu hanyaku ka swona a siku leswi va siku ni siku ndzi tsala swilo leswaku munhu ka gondzo loko a nga ti woni yena a ta vona wo karhi a hanyaku leswi ndzi tsalaku Deposit book legi tsakisaka kwa andi tsala chilungu choyeta tsala chilungu cha kunyu hipo dagi konza a hikuma deposit kambe kina ni partie ya kushekisa
0: nga umoro
1: konza na utsaka loko kuvhulela ku ha chikhati ku dadu swela himbita na wa konza buku kambe
0: no
1: ndzi tsakisaka te ku la chikhati kwatsa u tsama ku ya nyamuhle ndzi lokhonze buku leka khombo no ba siya kha swa wena ku vhulula a jves podu zwi rivakela nyana swinwana u nkhena muka buku tsakisiwa hi zwona
0: ja kurso yako nga mahono vha dzadu ko nja ma science ku matemata ka mafizi ka makimi ka ndimbe yana ja maka yo ta belela kata chi portugese ku belela ku jana
1: Yeah, hele swa bole maka kwa dad densino. Kama ndzi ka gonza mina chikolo. Aku hi hale swa ku loya gonza letra la gonza siyesa nani. Hi wa gonza te des va primaire. U gonza ti discipline na ton. Yeah. Ja au langa loko mbeli ku ri ma xipolo la ta mahayini ka leta timbiri. Ja mina ndzi wa hi loko gonza preface ya buga mina go sangula. Inga tsaliwa hi mungu wa mutsalo wa mabuku hi nawo ndzi ka gonza na chikolo. Wa hlotela khwazi lwa kuwa wa listana he portugues na portugues kota nzwa iranza because he wa ni kangu le wa kugonda mabuku sha dzino zvitsika ni kungena ka kare le ya matematika dzimu gonzi so matematika za le dzinzi nyimele kutsongwana tiri lo kungena musaleni tsika achikwana chanza khelela unwana ni ngamina za teka taleto lenzwa yekile hi ref. Icho tshina manzi tsala. Ndzi lele mabuku yo tala ngovu ndzi vona leswi tsakisa ku zwona. Ntawa ndzi na karateka ka hombi. Ndzi kutsala buku ndzo tsala mesi ndzi kunyika loko ndzi nga ku dzweli ko ndzi andzi gonsa Portuguese po donga unga kana kana te. Akusanguleni ka mina loko ndzi tsala kontwanyana yo karhi phepha ndzi nyika munghandzi kambe nga ndzi onela a buku leyi nga tsala a munhu ku tela swaku ndzi sola matematika Ah, there ni laps na la waku.
0: Wana
1: abafaje. Siga tala manjava na sangolo kolo choko.
0: Uchikuru dormi.
1: Tala pela.
0: Amu Mozambique kwa vishikuru dormi waku mu Mozambique vangi ngudu namba umbangu madina. Utavisa chuo kugama.
1: Bon. Zakarata ku.
0: Oh, uti inspira raka man.
1: Zakarata ku la kuzeka man imaj. Loku. Vakona mabuku la nga gonza kali manga zimarakara kana nyamusha hombi loku nzitala ati shora tamina hima tala la minuto podu zuona kumlaha
0: marga
1: akikile la kamani nzula for example hii ungulani wakakosa for example hii mia kutu Suleman Kasamu vanu la nga gonza kama lo java zimarakara ati podu zuona ziku hiku kielelo kama buku ama buku la ati nzua dikorari akamoko tsivulula livre mejuka aka apash na mejya ndzula yoshi hi dikora ntau zwa hikona mukashoko zwa karata kunzi zvitsika ntau zwa handzisa tsitsela kunzala frasa zvese ndzivona zvuka eh mashu ya ntau zvivona nga makarjala vamutswa lawo zvanzi gonza nanzini zwa karata kuti zvanzi gonza nanzini objective yokara nanzila ko nzila ko na timarka nzila ko na yini zwa anza hanya story cha kona chofi nzi hanya sha nkunza ni mavisa mu critica kweni kama lwanzo gonza magonzela lo
0: gospel la lectura escrita mu skolana kama skola sekondara ya
1: ah masiku ala ni ti telefoni ni yini una loko ndzi suka hele kilimani nanzia na mpula una ni munwa wa mu nunga tara na yini kama bot andile garela kuyanza ta kurumele mali proteka buku kinwanyo ka nwana mwanga le mukuba ma ku universidad akuma autograph ndzi ma autograph ndzi wasuka ma 4 horas kilimani jandile garela ndinyiki numero telefone ndzi mundi garela nwana wa ka le universidad mukuba ndzi kupo wa kurumele sokari ichikwana nyuma la para chini pa ndzi kunyeketa amash force alava abatsikini ate ya nyima la parashin maluka shikala parashin mechanzwa hunzili manzwa sele buku ni munwa wa mutiri Ibrahim Nyiketa sa lokwa munyikete buku nzwa utisa ka telefone zoku wa mukeleke asheka kakakaka kala mka telefone nzuka subzini akumunzi mahame hinzi venzuka dzipani pakela bicycle makalifu sha zinyikile suwana ngofu papa wakamunyikile abhuku helisima na kwata mugonzi zvita mutsakisa mashiyana akama pimwe akala kanzwa kaya amukela encomenda yokara sha baita kuvisha yakumunyika zvakuga kuti ndiya munyikile abhuku ndang usiwana ka home ngo vhinga nako for example la tonzwa ni lasamento la kasa kapitan ku sofu universidad mash name kunzi simu
0: nesh gonza
1: asiba wona hambi ba vitana asiba wona ndang usiwana ka home ngo vhinga mash pront kona ndzo la vakutana matuku makona utivi kanyo kama telefone kutandilo mukama televizori mazwi kona zvinwani vanosako
0: matso gutisa utora matso gutisa
1: anzela ku dzela vafanela sokota kuno sokwa shava abu gamina vagonza nzina netsima zvakulo munhu agonza abu gamina chikona chito chicha utomene kapo zvekona zvinwani zvakulo prama hatala kanya kumbira kunzima onzinga mahe ukuba konzila bukulele zvikote kumunha gonza bugamina taofi mamapi manga chicho tsongwana hekota ye ni real dad lenzi salako ni fin trash kulenzi nyika ukati story tami jalo zvikotako akutsinela shava buku angaone kwatsoluza maji atagonza zvotara
0: Mutona Vitorino Bisu escritore nga bulana yoka nongono kobela ngunyumba hibula chiwotiso chogudisa chiziwa kungowatselele vengisi vanongono kuyiwa ngochela kutakuzi vatakoni ndichano udunda kukuja ndichano udunda kukusela Vitorino Bisu udunda kuja chano udunda kusela chano
1: hi ya anyama yokumba
0: ene yokumba ha
1: ya hiyo nsona kunaye já já kunwa homi mahima ate opa já fama machingo funguvunya maya kumba eh ni fukuisa lanzako
0: bonge le vitrono bise kana ono kobela nyumbani he bolenga zvirizo angwa bilu nyankundela ntini kwako vitrono bise hanya mwa dropana ka nyumbani baro mwele anga bela kana ono kobela nyumbani he bula kota hezviva ko mbalo mabhuku abati mabhuku mambidi kachiwa chikati narinzira ndi bani book daura
1: Iya, janda sangula kulonziwa atolumejo nzwa bula nemunwa gerente wala kadiga tro akuya lofula utsala buga onhar ngoni kamino ntakombe patrutsenu zitafunyika ko zvina nditsima ngo vhiriso tsalako ntao afase ya exigence le nsukoti kunyema ntasima misanzitsala
0: bela ngoyo vane hebula na we advocate wa kudichita bongi David Runubise Nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulukati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene belangu nyumbani hibula.

0: Tudlo lemso provincial de Gaza ka sikulu zvike dzwa wazi tatu siku makumba naro ka nzato 2026 tani kemeta la ke ngari karenze ni ka maora yamune kasima na hitaba ifulare la nzati kuva ivona ukuri ikwazela ntsa kukulu mingisiri ka mintu lemso provincial de Gaza nyamuntla kumeka chitiku cha dzongeni na kushuvela kwingisiri idzwa kwatse inaka matirela mabika leswaku hikuva hi nga xikaunga lebyi vusiku ku nga ri khale ta va ni tinhlokomhaka leti nga ta va kona ka mahungu ya vusiku lebyi ndzhaku hi ta va ka ni vulanga bya ku hambanahambana ku va ka hi 20 yin'wana na tindhawu ku fikisela ta vukulu yi ta va mahungu lawo hi 22 swi ta ku fikisela vangana kota ma fambela manene switaratini ku va ka endzhaku kuma ta vukulu hi 22 na 30 minutos hi 23 hi ta va ni marungulo ndzhaku ku va ni matimu ya siku leswaku ke hi 23 na 30 minutos hi khulekata micineko ya ntana national ku va hi kuma ultimo journal Emmanuel Antonio lweyi ke a hungelaka lexi xitichi kasi Mari Martins o vulavula ntsena hi vito la munti lowu hi ku xivula vungisiri byinene ni vusiku bya khwatsi rondzo vota khwatsi ke ku pepela loku laha doropeni ku karhi ku wa a refu leri ke a kunaleri yi pepisaka nyana katsongo ni ku titimerisa a vusiku xileswo muyingiseri u nga va u nga ri laha doropeni ka ncencayi hi ku xuvela vusiku byinene ku londzovota a ku pepa loku
1: tinhloko mhaka eka nkatsakanyo wa mahungu ya dzonga ka tiko xifundza xa Blaine xifundzankulu Gaza vapfuneki hikwala eka makungu ya mfumo ya ku seketela nhluvuko wa miganga Fidele va tibohela ku va va ta tirha ndzeni eka ku va va pfuxa emintirho ka nhluvuko wa miganga ni ku va va tlhelisa timali leti va lombiweke xifundzankulu Nyembani xo dzwana ENSS xi tsatsiya vatirhi ku va va ni wonelele ku kota timali va tsemeriwaka lomu mintirhweni ti fika ka xo dzwana lexi ku va va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona
0: 20:14 minutos i ve tinhlokomhaka leti se ti swekiweke a Amara Bunduya na Bonifacio Novera leswaku va ta hi fikisela ka mahungu loko hi ta va ka 20:30 minutos
2: tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna
3: bya yo mativi lawa ma hlengeletaka mati
2: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
4: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

0: lipelili kanongoloko wa maungu ya dzonga katiku maputu gaza na inyambani tinhloko maka shifunza sha bleni shifunza nkulu gaza vapfuneki hikola eka makungu ya shikwama sha mfumu kuva ku lulamisiliwa anhluvu kwa miganga fidele vati bohela kuva vatatira ndzeni ka kuva vakombisa kona bya vona ndzeni ka nhluvuko wa miganga hi timali leti va pfunekaka ha tona xifundzankulu Nyembani xibyana ENSS xi tsatsiya vatirhi ku va va ni honeleli ku kota a timali leti va tsemuriwaka lomu tikomponi ti fika ka xibyana lexi ku va va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona i tinhlokomhaka eka lawa ni man'wani mahungu hi taka na wona ka wululamiseli tlhelo kumbisila Boniface novela amara buduya eka michini va ku navelelaka wingiseti linene mwingiseti ra ndzeka hi karhi hi ku nyika mahungu ya dzonga ka tiku a mfumo u karhi u ti lulamisela a ku va u ta kuma mimirhi mayelano ni ku va ku thiviwa a ku luza ka vanhu hikwala eka ku lumiwa eka swiharhi I marito matakani ntelelo wa Alfred Muyanga.
1: Ndzavulo ya ta vurimi ta matshamele ni ta utsevi hile inga kari itirisa lembe ringwani na ringwanyani ntsengo wa umidlan wa madolari ya shimerika mali loko ichichiwa ifika kuka 64 milonji wa timetikali akuva kulisiwa ni mavadwe ya mulungisi kuyafika lembe la 2030 ikolaka mitruli kongomisa lesa ku hile lembe la 2030 mavadwe la mafanila kuva masovili a Mosambiki mali leyi itirisiwa kuva kutashaviwa amemiri ya kulwisana ni mavadri ya mulungisi lana kupimisiwaka kuva kushaviwa lembe rin'wana na rin'wanyani ntsengo wa madzana manharhu ya magidi ya mimirhi leyi i tirhaka kuva tlhava anyezani ka tintswana kuva ku ta fikeliwa a mavabyi lawa mahungu lawa ma byeliwa Radio Mosambiki hi murhangeli nantsa wa xiyenge lexi xi hanyelaku ta vutomi la swiharhi ni matshamele eka ndzavulo ya ta vurimi matshamele ni utshevi ndzeni ka kulungela a lesiku la kulwisana ni mavabyi ya mulungisi amisaveni hinkwayo lesiku leri kulungeriweke muvhulu lweyi Abel Shlund loko a le karhi ya vulavula ka kokola Radio Mosambiki ele handle ka mfumo nakona va karhi va kuma nseketelo wa ntlhangano wa matiko ya misava ka xiyenge lexi hanyelaka ta majele ni vurimi FAO ku fana ni ku va nakona ku ni nseketelo wa ntlhangano lowu u hanyelaka ta mavabyi ya swiharhi
2: u governo de Mosambique ten realizado para efetivamente reduzirmos ou eliminarmos a ocorrência da raiva até 2030 temos os esforços realizados no âmbito daquilo que é a vacinação obrigatória de todos os cães
1: marito ya xiandla sha murangeli wa xengeli xanyela kota mahanyele ya swihari eka ndzavulo ya tavurimi matshamele ni ta utsheve Abel Shilundu loko le karhi ya vulavula hikola ka mintirho leyi va nga karhi va hi landza ku va ku ta helisiwa mavabyi ya mulungisi ku ya fika lembe la 2030 a Mosambiki mavabyi lawa lembe ra n'wexemu ma susi a vutomi ntsengo wa 20 ya vanhu na 5 na 4 kasi lembe hi nga ka lona ku ta fika sweswi se ku luzile a vutomi a khomela vanhu na 5 na 1 hikuva va lumiwe hi tintswana ta mulungisi
0: xifundza xa le bileni xifundzankulu gaza vapfuneki hikwala eka makungu ya mfumo fidel ku va wu hlukisiwa miganga va tibohela ku va va ta landza hi ntila ku kota a timali leti va pfunekeka ha tona ti hluvukisa miganga leyi va nga ka yona ni ku va va tlhelisela ku yi ta pfuna van'wanyani a xiboho lexi xi ve xi endliwa wa sithathu lweyi ndzeni ka mintirho leyi i rhangeleke hi murhangeli wa xifundza xa bileni ku va a nyikela a maxeke lawa ma nga ni timali tisukela ka 60 ku va fika 67 wa vanhu lava pfunekeke hi timali ti humaka eka xikhwama xa mfumo vanhu lava na va pfuna ku humelela eka mapostu administrativu ya ku hambanahambana lava buleke ni ukuli la hina na vapfunekile hi timali leti va vula leswaku makungu mayelanaka ni ta mintengo a ufuyi a ubindzuli la ta bindzu la masin'wini hambi ni wutlhori i ta machapu hambi na yin'wani mintirho va yi landzaka a ta va leswi swi nga ta va swi va pfuna ndzeni ka ku va va hlukisa emiganga ni ku va va kota ku tlhelisa a timali leti
3: Susana Francisco Mazilu mina ku ya njhani negosi pra yi ni pfuneta ka negosi leyi ni nga ka yona ni xavisa feijão amendoim tenho mais que na dirarar coco pelar amendoim
4: se a negociar está fã vai malê
3: está fã
4: daí como malê o feliz
3: daí como
4: agora agora em bagunça não vou fazer sempre só vou na malê
3: não agora já acho que malê coia deixa lá ver que é que o feliz preta agora o fã vai ganhar
5: Jonas Mario Mula e liam que ele chegue lá 50 mil lava ku fuya tihuku leti nga ta ni nyika matandza. Matandza lawa ma nga ta kota ku pfuna a komunidade leyi ni tshamaka lowu ni man'wanyani madistrict nga la bileni ntsena kambe madistrict man'wana ma kota ku pfuneka hikuva hi ni matandza lawa ma humaka kaya ka hina na lowo tshemba hi ku na swi tiva ku loko hi tlhanganise mapimo ni van'wanyani va makwerhu hi vonisanile ku loko no va ni koka ndzima leyi ya ku lava ku fuya tihuku leti ti nga bindzulaka matandza ndai kuma ndlela ya ku va ni pfuna hi ku xava na voho ni ku xavisa ka muganga yin'wana va kota ku pfuneka nga tirhi ntsena hi matandza ya ku ta handle ka tiko kambe na wo ya la kaya na yena
6: benili felix kuma no pfula salon na mina a no luka vanhu eso va landzisela mina wa ko mina wa tebreite hi tlhelisa mali leyi tipu weti ni weti tinki hi tlhelisa ni voni majuru hi 3 weeks
4: loko ku hundza tiweti nga ti na ku sungula
6: 3 months
0: I marito ya vapfuneki mayelano ni timali ti humaka eka xikhwama xa mfumo a ku va ku hluvukisa emiganga hikwalaho ka makungu ma chiwaka Fidel xifundza xa Blaine. Hikwalaho murhangeri wa xifundza lexi xa Blaine Momad Araújo a tshembisile leswaku a makungu ya ku seketela hikwalaho ka timali ka lava va hlawuliweke a ta va ntirho lowu u fanelaka a ku va ni nkhinkhi ndzeni ka ku va va pfuna vona ni van'wani va nga ta thuliwaka hambi ni ku va timali ti nga ta tlhelisiwa ti kota a ku va ti ta pfuna a ntalo wa vanhu ku na a xipimu xa maxeki lawa ma nyikeriweke hi ku tlula 3 million wa timitikali a ku va ku seketeriwa 5.15 wa makungu na mambirhi a ku va ku bindzulisiwa leswi swi nga ta hluvukisaka a xifundza xa Blaine. Ku vula leswaku a mfumo wa doropa la ka Masini praya la Blaine i miganga leyi yi nga ta va na yonawu ndzeni ka masiku lawa mataka yi nga ta nyikelaka a nseketelo hikwalaho ka timali eka vatshami wa doropa ku va ku hluvukisiwa a miganga leyi. Fundza xa Nyambani xibyana ENSS xi tsatsiya a vatirhi ku va va ni honelele ku kota timali va tsemeliwaka lomu tikomponi ta vona ti fika eka xibyana lexi ku va na vona va ta kota ku pfuneka eka vumundzuku bya vona.
7: A muti wa ku vonela hi ta tipeceni ta vatirhi lomu ka provhinsi ya Inyambani hi wona lowu wu hlohlotelaka wa vatirhi leswaku nga va kumeka na va karhi va tirhisa maqhinga maswa kasi ku vona ku a timali ta vona leti tsemiwaka hweti ni hweti ta yisiwa kutani a ENSS hileswaku a vatirhi vanyingi va hlamala hi ku va ku a mali yi nga tsemiwa ka muholo a yi yisiwangi a ENSS loko va lava ku pfuniwa hi rhonde na time wa ka muti lowu wa tipeceni lomu ka provhinsi ya Nyambani yena loyi a nga vula leswaku a muti lowu wa ENSS hi wona lowu wu kumekaku na hweni maqhinga maswa lawa ma tirhisiwaka kasi a ku a vatirhi va wona xungetano hi mihlengo ya vona yisiwaku a ka muti lowu ka ku hlamisela ka yena swi na lisima hambi lava ku tirha nyamuhech a ku va swi kota ku va va hlomela hambi ku va va nghenisa tijapao hi ku tirhisa a maqhinga maswa lawa
8: a va konta propa va swi kota ina ku cuka hi lomu ka foni va tlhela va rihela hambiloko va nga ti siku na social hweti ni hweti loyi a kalaka a nga hena mangava va xa a nghena lomu ka telefoni yakwe wa yi tiva makodo ka landzisela mapaso wa swi kota ku rihela na nga yangi segurance social
7: i rhonde na time wa ENSS lomu ka provhinsi ya Inyambani
0: kole xifundzankulu Inyambani xitshungu xa muganga wa Kopula xikarhi xi pfuneka hi mati manene ya ku phuza ku vula Tomas Valoyi
9: Nwamangulo wa province Nyambane hilo anyikeleko atolo mugangeni wa Makopula achisima chimwe cha mati kusanka 4 milioni zwa medical matrisilo ya kumufumu ni mandoni kasi kuya kachisima lechi chituve chivuna a bahanyi va muganga lwuyani achikatini lecho nwamangulo wa province Nyambane Francisco Pakul e ulile zwaku bahanyi vale ka Makopula bafanele ku viva wona chisima lichiani kota chadzi hekwalaho kuva uhinya mji ratotsika ata taiva chokare anga even mufumu kambe aivela bona kota venye ba chisima lechi
10: aquel que chegar e roubar o painel solar não estará a roubar painel solar do governo, não estará a roubar painel solar do município, estará a roubar o painel solar da nossa população.
9: Abahanyi vale kama kupola vakumbile kutsaka hikwalaho ka ku ve va amukela chisima lichiyani na va vula leswaku a hi hlumbuzeka ya hombe va nga yi hanya kasi ku ve va kuma mati ya ku nwa.
11: Lena Francisco.
12: Hi tsakile papa, hi tsakile nguvu, hi tsakile mhexe.
13: A matimama kuma ku hi kala.
12: A kale. A hi tlhatuka riwa hi ya se hansi se. A tshwani o seno a ku ya machongweni. Hi kona hi nga ka kona mati a teka hi vuya na wuse
13: amahemanele matelo
12: nada ama bava soko o ama timati
14: Ivone Miguel Fernando a tizona hi tsakile ngopfu hi la kona mahumelela mati lama ku bola a yi xaniseka ngopfu mhaka ya mati puri ka fepagi a wu nga humi sempre puri semana wa huma kha tigame sena.
9: Magizi ya bahanyi vale ka Makopula a dropeni ga machishi na vakomba kutsaka hikwalaho ka ku ve va amukela chisima cha mati a wazibele loyi na kuwa kona vurhangelo hi nwamangulo wa provhinsi ya Nyambani Francisco Pagula na a timali ta kona ti ta heka mfumo ni vandoni inakulona.
0: Loko hi kongoma xifundzankulu Maputo mahungu ma xungeta leswaku mfumo wa xifundzankulu lexi u lulamisela a ku va u rhangele la miganga hi ntirhisano ni xiubyana xa ku vonela eta xitandzhelo lexikulu ku va ku lumukeliwa a wu dumeli hikwala eka swiharhi tanihi nxaxameto u taka na Stelio Manyisa.
15: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a tsatsiya vurhangeli bya hubyana ya ta switandzhelo swa swiharhi swa Kwati Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, a kuva ya mahlweni kuva yi wupfisa mintlawa ya ku hambanahambana yi kumekaka ka miganga leyi hanyelaka ku vonelela ta vudumeli bya swiharhi swa Kwati migangeni a nga makomite gestão de conflitos homem fauna bravia a kuva vanhu lava va kota ku va va hlongola swiharhi leswi loko swi tshuka swi humelela ka miganga ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni switandzhelo swa swiharhi swa Kwati. Enriques Bonges a vula leswaku ku kala ku pfisiwa loku ringaneke ka vanhu volavo ku endla leswaku swiharhi swa Kwati swi dumela miganga leyo kutani vanhu va nga swi tivi ni ku kota ku hlongola swiharhi leswi hi tindlela tinene mhaka leyi vangaka ku va swiharhi swi kwata swi dlaya vanhu ka miganga yi nga ringani ya swifundza swa swifundzankulu Maputo. Bonges a vula leswaku ku ni xihantla ka ku vanhu kumbe mintlawa leyi vekiweke ka miganga yoleyo yi wupfisiwa yi tlhela yi pfuxetiwa hi ta mahlongolela ya swiharhi swa Kwati loko swi tshuka swi humelela mugangeni.
16: Xikomiteexi tem que sempre ser informado. Tivemos o caso daqui, né? Saiu búfalo, mataram uma senhora. Tinha que ligar. Epa, fauna bravia dele, onde está? Anaki dele, onde está? A quem vamos arranjar para fazer isso aqui? Perdemos aquela vida. Isso chama-nos a atenção de que esses do comitê de gestão tem que ser mesmo bem treinado e saber como fazer.
15: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a vulavula wa unharhu lweyi a xifundzeni xa Magudu ku fambeni ka nhlengeletano lweyi a veke na yona na vafuyi vaakitiko va miganga yi nga ringani kumekaka kusuhi ni switandzhelo na mfumo wa xifundza lomu ku buliweke hi mayelana ni tindlela ti nga tirhisiwaka a ku va mhaka ya ku dumeliwa hi swiharhi swa Kwati ya yi pumbeka ka swifundza swi nga swingani swa xifundzankulu Maputo. Kolano Bonges a tsatsiyi vaakitiko va kumekaka kusuhi ni switandzhelo leswo a ku va va nga tolovele ku rima kumbe ku endla mintirho yin'wana kusuhi ni tindhawu lomu swiharhi leswi swi tolovelaka ku va swi kumeka kona hikuva hi nga ha tshuka hi twa timhangu tin'wana ta ku dlawa ka vanhu.
16: Animais querem viver também nós queremos viver mais porque muitas desses animais também fica feroz quando a gente começa a coçar a eles também. Disparo por ali, ratoeira por ali, pior agora, vocês que tem rio aqui, novembro, começa o crocodilo a pôr ovos. e depois de dezembro, com relâmpago, arrebenta com os ovos. O crocodilo quer conservar os filhos dele. Nós estamos lá no rio, o crocodilo vê que esse quer levar o meu filho, vai morder. Cada momento temos que saber como nos comportar.
15: Marito ya Henrique Bongese, mukombisi wa mfumo wa Tikuraina le no xifundza nkulu Maputo, loka vulavula ka nhlengeletano le ya veke na yona na mfumo xitsungu na vafui amagudu lomukushushiweke mailana nta vutirisi dzinene dza makwati ankongometi na kuva kupombwa timhaka ta vudumeli dza swa khwati ka vanhu lomuna kuna ku vulavuliweke hi nlaveko kuva ku upfisiwa vanhu lava va vekiweke ka miganga ingaringana kuva va vonelela timhaka teto akupfisiwa ka voho iwe kati nhlamulo tinganyikiwa ka mhaka leya vudumeliwa hi swa khwati amigangene. Mahungu ya Style Yumanyisa kusukela axifundzeni xa Magudu.
0: Urhangelile udawu xifundza nkulu Gaza latsatsiya eka vatshami tiko akuva va ni ku xiya aswikombiso leswi swi vonekaka ka loko munhu a ni mpimiso ya kuva alava aku lisunga ku kota ku vhikeliwa a mhangu leyi a nga va eka vatsongwana hambi lavantshwani lavakulu. Antsatsi lo umelela enkarini xifundza nkulu Gaza xingandi nhlayo ta ku phakama ta timhaka ta ku tisunga lana kuvoneliweke ka hafu ya lembe nga ka lona 20 ni timhaka etimbirhi hi ku hambana ni 15 wa timhaka na tinharhu ka mpfhuka wo fana wa lembe la ndzhaku. Xifundza xa Limpopo xi voneka na le xiphambeni hi timhaka ta ku tisunga xifundza nkulu Gaza lana ka mpfhuka lowu koneliweke 5 wa timhaka. Timhaka ta kwelana nukwele kumbe mindyangwini ku joga maviatori a wu dzahela timbangi hambi ni swikweneti lomu mabangu swi voniwa swa nga timhaka ti kulukumba ti yelanaka ni ku tisunga eka nhlayoyikulu ya vanhu ngopfu lavantshwa. Murhangeli wa xiyenge xa kuonela eta mahanyelo ya vanhu eka xiyenge xa tawudawu xifundzankulu Gaza Nelson Mashaba hi loyi a xungetaka swikombiso swikulukumba leswi swi nga tshukaka swi voneka ka loyi se a nga na matshamelo ya mapimo ya ku va a tisunga. Mhaka leyi a ndyangu hambi ni vahanyitiko va fanele ku va va ni ku honelela a ku va va tshuka va thiva mhaka leyi.
11: É possível prevenir o suicídio. Primeira coisa, temos que saber identificar quais é que são os sinais de alerta. Quais são os sinais que nos comunicam que este indivíduo está com uma ideação ou se calhar já partiu para um plano suicidário. Identificando esses sinais, estamos a falar de perda da autoestima, estamos a falar de isolamento, estamos a falar daquela situação que a pessoa já começa a postar nas redes sociais alguma informação relacionada à sua própria vida, fala muito de morte.
0: E Marituia Nelson Mashaba na avulavula swikombiso swikulukumba i swa vanhu lava va nga ni mapimo ya ku va va tisunga. Hi tlhelela xifundzankulu Maputo lana mahungu ma xungetaka leswaku eka xifundzankulu lexi ku karhi ku lulamiseriwa a ndhawu leyi ku nga ta va ku lwa kona a swihahampfhuka tanihi mahungu ma nga na Fernando Sidomu.
17: Vurhenge bya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni van'wamabindzu va tirhisa mali leyi fikaka ka 60 million wa madolara ya ximerika ku va ku sungula emintirho ya ku yaka endhawu ya ku chikela kona swihahampfhuka a Bairo Josina Mashele exifundzeni xa ka N'wamba. Xileswo ku lulamisiwe egqeke li nga ni 54 wa magitare laha kusukela vhiki leyi taka ku sungula ka emintirho wo lulamisela emikhwepa yi nyikelaka etimfanelo ta ku a mintirho ya ku yaka endhawu leyi yi sungula. Mahungu lawa ma nyikiwe hi muvulavuleli wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Lou Jerjemu loyi a engeteke hi ku vula leswaku ku yakiwa ka ndhawu leyi ku ta na byalisa ta mafambela ya vanhu ni mindzhwalo hikwalaho ka ku muwamba a ri kusuhi swinene ni tiko ra Afrika-Dzonga. Matshamelo lama voniwaka swa nga ma ta tlakuxa ta vuvhakachi a xifundzankulu Maputo.
18: Constitue factores determinantes para a aprovação deste projeto, a localização geográfica e estratégica deste projeto. Estamos a falar concretamente da proximidade com a República da África do Sul, a N4, o Kruger Park, que é um grande destino turístico da África do Sul, a existência da Zona Econômica Especial de Moamba, assim como também a demanda aeronáutica.
17: Marito ya Lujerjemu muvulavuleli wa mfumo a xifundzankulu Maputo. Kasi loko a ya mahlweni Lujerjemu a twisi leswaku kuyakiwa ka aerodrome leri kutateka makumambiri watu hoiti.
0: Kasi shifunza nkulu Inyambani shidropanini shale umwini shifunza nkulu leshi kulamsiliwa akuwa kuni munti wakuwa kuhumula kona evafi.
19: Amufumu wa muganga wa chidropana chale kahumwini kwa Inyambani utilungisela kuve utavula zvilakha zvimbiri zvazvisva achidropanini lechi kasi akuvuna vahanyi va muganga hikota ya kuve kuonekela kutala ka chilakha lechi chitakuna chitira chakali ka chikolonyi. Amurangeri wa mufumu wa muganga wa chidropana chale kahumwini Jovial Setina iulile ka mitiri ya hina lezvaku seva kumile atindau timbiri akaba bairu yale kahanyani le kamarengo laho kutangavi kuvuliwa kona azvilakha zvisva. Akali chikati kukari kumaiwa ntiri wa kubulisana ni vahanyi va miganga leyo kasi akuve kutachusiwa mandau lawo ya kuve kutakiwa zvilakha lezvazvisva ndzako kutavi kuakiwa atibuta kona kasi akuve avahanyi vale kahumwini vakuma au ndau ga kutshameka ni kuhlayiseka kasi kuva veka kona avafi vabyi. Amurangeri wa mfumo wa muganga wa kahumwini Jovial Setina ali na kona vakari vabulisana ni vahanyi va kwale kahumwini akuve vanga hatirisi ya mhaka ya kulahla vafi vabyi amitini yabye.
20: Kunene nene chilahla cha hina cha lomu xidorobani cha hina chitele akankameni wa sweswi hi kona na hi bulisana ni vahanyi tiko hi kumile ndhawu le kahanyani le hi nga hi lava ku vula kona ku tomaheka kona ku hiya hi veka vamakabyi va hina seyo manje a hi nga ta nyima le kahanyani basi hi ta simama na hi cukisa loko hi landzelele timhaka hi swi kumile kambe ku le ka marengo kambe chikona chilahla cha vahanyi tiko a hi chava ka mani cha vahanyi tiko lexi lavaka ku a munisipi kuma u famba seyi wuya wonelela ni ku biha ku nga ku aka amuri kasi kuyini kota hi tlhelo ga swidoropana nompoda vahanyi tiko va hanya chikan'we ni tisimitela gicha loko a cuka lahaya lawana simitela loko a famba ya sena hundza hi simitela makulu bya laveka ku le ka marengo hi famba hi ya wana simitela leyi nga kona ku ni ndhawu ka hombe ngopfu bya hina ko munisipi ntirho lowu hi tomaku hi biha wu ndhawu legiyani na hi simama hi khongotela vahanyi tiko ku hina hi nga ni byi lahla lomu mintini ya hina nompoda ha ha simama hi ku yini hi lahla vanhu laho teki a swi lahla leswi kambe hi na komu konseyi municipal hi kona na hi tivisana hi lava ku khongotela leswaku hi kuma makungu n'wina vahanyi tiko ni hina konseyi municipal ya ku a swi lahla leswi hi swi kota ku swi susa hi ya hi ya patsana ka ndhawu gin'we hokeni kota loko hi cuka a madoropa loko hina famba machicha a famba ka maputsu lomariveni ka miti a ku na swi lahla makuni hina wu ku lomuka hun'wini loko hi lava ku madoropa leyi gikulileko a swi lahla teki swi kumeka ka ndhawu gin'we laha hi kombiwaka hi munisipi wa hina ku hi laha hi faneleke ku hokeni hi ya hi ya humula kona ku nga hi ku mun'wanyani a ti lavela wo ndhawu gakwe laha kusuhani kakaku makono a ka nkameni wa sweswi hi kona lomu swi tshungwini lomu hi fambaka na hi bulisana ni vanhu na hi khongotelaku a ntirho lowu wa ku hi nga humaha tolo nyamuntlha a wa ha vumeliwi hi tlhelo ka mukhwepha lowu hi nga wu pasisa lomu munisipi lowu lwaku ku i kodi ku dipositura ma nga mahanyela ya lomu munisipi ma nga leswi swi hanyisiwaku byona ka wonke ma munisipi ma ku hi leswi hi lava ku tirhisa byona lomu ka doropa ka hina ha swi tiva ku vanyingi va kona hikwalaha ka xilandi xa hina munhu ini leswaku loko a xaka ga mina gila hlewile laha kusuhani hi kona gitondzilivela ma ku nu a nungungulu a bibliya gawulaku a munhu i fambile lexi nga sala i moya a moya hambi wu hi kwihi hambi wu hi joni hambi wu hi kwihi a moya wa mufi wa mina wu ta ndzi landzelela wu ta ndzi vhikela kwihi ni kwihi lomu switonga ndzi hi kona.
0: Mungiseti u rhandzeka hi mahungu lawa hi ta va hi gemeta ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza mahungu malulamisoketela mukombisi Bonifacio Novela amarabuduya eve kondeleni ka ta michini vangu khadile ku mahungu ma ta va ma ku fikeleli tindlela tinene ta wungiseti ni londzovoto laha pelile a jajama.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas, Funzankur Gaza Ntiku, Elungurukan Kenta, Mafambela Manesta Ratwini.
2: Mwengisete wa switichi leswi nga swa Radio Moçambique dzongeni ka tiko hakulosa na hiko zelentsa kukuka nongonoko siku ra nsaro rodoviara lana namuntlha hi nga ta vulavula hi lesima la ma semaforo. Semaforo i nga switirho leswi swi tirhisiwaka lomu switaratwini akuva swi lulamisa a mafambela ya tamovha, kasi na switirhisiwa hi maphorisa leya ku yelana kasi ni mavonelele ya xitarato. A murhambiwa wa hina koka lesiku la namuntlha i ntivi etlhelo phorisa la ku vonela mafambela ya mimovha ni vanhu lomu switaratweni i nga police ya the transit wa komando la maphorisa ka Gaza, Claudio Masing. Claudio, lipelile oyoyo.
3: Inkomu alimambo ku rhanga ni la ku losa vayingiseti va Radio Moçambique xifundzankulu Gaza, lava siku rin'wana na rin'wana va endlaku empfumavulo va kombisaka empatisani maphorisa swin'we na vanhetiwi hikwalaho ka ku vonela timhaka tinghozi ta mimovha, a nga ve ku va mafambelo manene exitarateni na ku pumba ku fambisa mimovha na phosile byala. Leswi yo provhetara ku sala loko swi ngo kuma ku vulavula hitema hi tihlokomhaka tinga tin'wani to hambanahambana hi rhandza ku atsatsiya nakambe eka vafambi va saya swin'wana va switiva mimovha. Loko hi vulavula loko ni ya mahlweni hi nhlokomhaka leyi ni vekeriwaka ya ku vulavula hi simafu, loko hi vulavula hi simafu a rivoti sinali leyi nga kona estratwini ngopfungopfu swi humeka lomu ka ku batlana lomu ka ku ka makuzamento leswaku va xi kombekisa swa ku a mimovha leyi faneleke ku famba hi ya kona kumbe leyin'wani ya nyima ni vanhu loko va le ka varhi va chapela ku humesa sinali endyangu. A ntirho lowu simafu li nga na wona loko loko laha livekiwaka kona i ku va li regulara a mafambelo manene ya mimovha swin'we na ku na vanhu loko va lava ku chapela switarato hi ndlela yo lulama, hikusa lona loxe rivoti li na a masinali a magezi laya loko tlhaveka la ku tshuka li bala swa ku va a tlhelo li nga tlhaveka ka lona nompoti ku fambiwa lexi chiwaka sinali ya periko. Loko li tlhaveka verde yo tlhatlha leswaku va bodi ku fambiwa i swin'we ni ka vafambi va xitarato a nga vahanyetiku. Loko li humesa ximunhwana xithombe xa munhu hi kota ku tshuka xi bala leswaku va a vanhu nompoti va chapela a xitarato, kambe loko xi cinca xi nyimisa mimovha se xi pfulelaka ku famba vanhu laya bala ku swaka vanhu podi se va chapela hi ndlela yo lulama.
4: Mi vulavulele magezi manharhu, kambe mili ku ni gezi leri li chusaka ku vanhu va fanela ku va famba ni mimovha i nga gezi leri la lihlaza nga verde. Inaka a verde loyi a tshamisi ku yini ku ve a tikomba swaku swoswi se a chusa vanhu swoswi se a chusa mimovha? Kusa mi vulavule ku magezi manharhu se a verde hi yeli wa mun'we, a ma hisa ku yini ku va a chusa a mimovha ni vanhu na hi li yeli wa mun'we?
3: A loko a karhi a chusa a mimovha swin'we na vanhu a tlhavika verde a vanhu va famba kumbe mimovha yi famba, kambe loko se a li para ku cinciwa a tlhelo liyani wa timeka se ku tlhaveka ya ku tshuka. Loko ku timeka verde ku khaveka yin'we ya laranja, ale ya laranja liya hi leyi balaka swa ku va kundzeni ku nika nkarhinyana hi ta cinca hi nghena ka tlhelo lin'wanyana ixongo ku tilulamisela enta. Loko ku khaveka a verde ku gama ku khaveka ya ku tshuka hiswaku a verde wa ta timeka a magezi hinkwawo lawa ya manhasawa manyiselana leswaku va a vanhu nompoti va tlhangana phakathi ni mimovha loko khaveka verde tinga gama timeka hisaku verde wo thata ku gama ku khaveka ya ku chuka ibala ku anhlamusele yin'wanyana na yinawo anga ku nyimisi se swi na a ku twanana hi tinharhu ka tona artisinal letiya
4: hiswona kambe xivutiso yena lauta swaku ku ni ku hambana ka verde loyi a chuhisaka mimovha ni loyi a chuhisaka vanhu
3: a ku na ku hambana a mahambanele hileswaku va a verde va wu chuhisa a mimovha hi lweyi wa ku tlhaveka ngi gezi le henhla leyi ku ve a verde wa ku chuhisa vanhu a hume ngi xithombe xa munhu xibalaku leswaku va laha se ha famba loko ku tlhaveka a ya ku chuka ku huma xithombe xa munhu naswona a vumajini hali xi tlhaveka ku chuka a verde hi yelo wa mun'we a ku hambana ka koho hileswaku va loko a li pana ku chapela vanhu a verde a humesa xithombe xa munhu xi tlhaveka hi verde tenisaka ku vanhu a va fambi loko xi timeka ku tlhaveka xithombe xa ku chuka xi mbala kuswaka vanhu nompoti va chapela xitarata
4: hi swona hayini amasimu afro kumbe marivoti ma vekiwa lomu ka mabanqwa inga makruzamento a nga vekiwi eka tindhawu tin'wana ta ku hambana ndleta
3: a nga vekiwa kambe a vekiwa ngopfungopfu laha ku hlanganaka a swindlela xitarata leswaku va a mimovha yi nyiselana loko yi vekiwa la timbaka ya xitarata laya loko a mimovha ya ku ta hi dyambu un'wana yi ta hi vuxeni yi nga thangana la phakati la se a rivoti kumbe timafu ni mali leswaku va a mimovha yi nyiselana hikusa hinkwayo mimovha yi nga thangana laya se ku kumeka lwaku mun'wana na mun'wana a ku mina ni na prioridad ya ku va ni nga famba se kasi loko ku na a rivoti a nga simafu ni ta swi kota ku nyisesa ku swo swi kuta nghena a mimovha ya mpela dyambu a swo swi yi ta nyima mimovha ya mpela dyambu ku ta nghena a mimovha ya vuxeni hi leswi a rivoti li vekiwaka lomu ka mabata lomu ka ku tlhangana sitarati ngopfungopfu swona hileswaku va a mimovha tinki yi nga tlhangani phakati yi tiva a ku nyiselana
4: hi swona i tinghozi munhu ti nga endlekaka hikwalaho ka ku pfumala ka marivoti
3: hi ku pfumalaka ka marivoti i tinghozi tinyingi ti nga endlekaka hambi vanhu va nga chayisiwa timovha ti nga chayisana kwala xitaratini hikusa mun'wana na mun'wana loko a li karhi i ntiyiso hi ntiyiso mun'wana ni mun'wana muchayeri wa movha wa swi tiva swaku sweswi mina a chance ya ku va ni nga nghena ni famba kambe hikuva a vachayeri va movha va nyimela ku gweliwa swa ku wena nyima wena famba a va swi koti ku va hi xivona va nga nyiselana se a tinghozi ti nga endlekanga hi ta ku va ku chayisana ka movha kwala phakati ka xitarato swin'we hambi vanhu van'wana ni van'wana va nga chayisiwa hikwalaho ka ku kala a ku nyiselana exitaratweni
4: hi swona minkarhi yo tala va kona vanhu va ku loko va tshuka va famba ni mpundzu leswiya van'wana va ku loko exitaratweni a ku na movha yi nyingi kambe rivuti ri tlhaveke ka ku tshuka ri vula leswaku va nyima vona va donsa va ya phambeni va ha kuma ku na mimovha ya donsa swi nga vanga nghozi leswo kumbe loko ku nga na mimovha leswiyani ku nga talanga vanhu nga vulavula hi mpundzu u nga donsa hambi loko rivoti ri tshukeni
3: a swi pfumeleliwi loko rivoti li pfalile li pfalile hambi ku nga timovha phambeni kumbe kwihi ni kwihi loko rivoti li pfala hi swa ku va li pfalile a rivoti i phoyisa la ku vonelela xitarata leswi ngo loko u phota enawu wa rivoti wa swi kota ku va loko u voniwa hi phoyisa kusuhi ni ku khatisa loko li za li pfala li pfalile hambi wo kumeka lowu wexe xitaratweni li pfala li pfalile a wu koti ku ndlula a ti li pfula se a nghozi yi nga endleka ina hikusa minkarhi yin'wana yi ta pfala rivoti u ku a ku timovha si ku ve wa ta movha ku nga wu voni u ku wa nghena se muchayisana i nghozi yikulu ngopfu swinene leyi nga endlekaku hi mukhuva wunge hi lowo
4: hi swona a hi navela ku ve mi vula marito ya ku gama mayelana ni mintirho leyi ya ku yelana ni marivoti tidyondzo leti ti fanelaka ku ve ti dyondzisiwa hikwalaho ka ku tiva matirhiselo ya marivoti lomu a tindhawu ti kumekaka ka wona
3: khani mam hi ku hetelela ni lava ku khensa na hi tatiya swi ngo a marivoti maphorisa ya ku vonela switirato ma nga kona na wona eswitirathweni xa ku va ampfumawulo ku va ma ri kona i ku va hi tivhikela etinghozi ta mimovha leswaku va hi fambisa emimovha ya hina kumbe hi chapela switirato swa hina hi ndlela leyi yi lavekaka kumbe mithetho leswi kombelaka swona. Loko rivoti li karhi li tirha nkarhi yin'wana po ti kumela phoyisa li tirha ndhawu liya leswi ngo a loko ku za kumela phoyisa rivoti po ti se li tluliwa hi phoyisa kusa loko hi xivuka hi henhlahenhla loko hi vulavula hi ngopfungopfu hi ku kula ka masinali nga yirarikiya tisisa leswi ngo a phoyisa li phambeni ka masinali ku hinkwawo swi nga swi kota ku loko li fika la kun'wana rivoti li fika li nyima hambi ku chukile a phoyisa li nga koka ku a hi fambeni a hi fambeni hikusa nkarhi lowuya hi yena se a vonelelaka lexi ni nga lava ku kombela xona eka vacheli va mimovha swin'we na vafambi va switarati i ku va hi ya mahlweni hi hlonipha hi landza emthetho wa switarati leswi u hlayaka swona leswaku va hi herisa etinghozi ta mimovha tiki leli hi na antirhokulu wa trigers maquarta edisan ya general de transito laha ku nga ta endleka ka mintirho yo hambanahambana ku tsatsiya evahanyitiko mayimapalestra lomu tikerekeni ni mabazara lomu switaratweni kambe ngopfungopfu hi ta vulavula ni vacheli va mimovha swin'we na ma lava ma haku mamototaxi na va famba hi mimonda va tleketla vanhu va nga na timfanelo hi ta dyondzisana mayelana vhiki loyi ku ta pfuxeliwa swibedhlele ka lava va nga tshama va sasira a tinghozi ta mimovha hi ta swi kota ku pfuneka hi ya pfuxelana na vona hi endla swin'wana swin'wana mintirho yo tala yi nga ta endliwa ka vhiki leli hikwalaho ka ntirho lowu hi nga na wona ntirho lowu u ta ve ni siku la ku va a lansamenti wa wona ku sungula ku nyamuntlha mintirho hi nyamuntlha hi nkarhi wa 14
2: ive hi mamahela lawa mi yingiseta ku rhandzeka hi ku fikiseleke nongonoko siku ra sa rodoviaria hi ta tsaka mpela loko nongonoko lowu u ta va mi fikelele hi tindlela letinene tlhelo mi ta va mi londzovotile exa ku karhi hi amukelani a ku salisa ka Rui Makaringi laha

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: 22:13, tlanga swona mingisiri loko nongonoko loko kambe la ku tama famba lama na switaratini ku fikelele hi ndlela yinene kongometo ke ku va hi longoloka khwatsi ingaku matshamelo ya nkama ma ya hi ku dyondzoma hi ndlela ya ku va ma fikisaka mahlweni ka hina hinkwerhu kembe ra mati lawa ma nga karhi ke ma tsakamisa laha dropeni kutani usiku lebyi ke hi kuma mati ya mpfula hi ta rhendzela ku va ke mpfula leyi yi nga fika hinkwako ku va handle ka ku hi timula mpfula leyi yi na byarisa a bindzu ivi ndzi twa xi na drinta hi ta va ni ta vukoleni.

0: Munisi loko tshembeka hoyohoyo ka nlongoloko lowu wa ku tlakuxa vukona bya makhandza ya tiko. Tsundzuka hi tlangela 25 ka Ndzhati aveyiwa 1964 loko ku sungule nyimpi ya matlhari ku lwa nkhululeko wa Mozambiki. Kutani ke hi 25 ka Ndzhati wa 1964 vantshwa va miganga ku hambanahambana ya khale ka xifundzankulu Mozambiki a va khukhumba va davula mananga masala matlhangana va lavetela vanghana vatirhisano vapangalati ni vaseketeli a ku va va kuma nkhululeko wa tiko xitshungu ni misava ya rona. Nyimpi leyi yi tekele khume ra malembe kala vukolonyi bya vuputukezi byi pfumela ku endleleta tiko mandleni ya vinyi lava kusukela ka laho va nga veketa vutifumi ni ku lwela nhluvuko. Nkongometo lowu wu famba ku ya fika masikwana lawa hakunene murhangeli wa tiko a hlongomisaka mintirho swin'we ni ku hlohlotela vanatiko leswaku va hanya ni ku lwela ku khululeka ka vanatiko ngopfungopfu ka ta vukosi kutani independence economica. Xileswo nyamuntlha hi rhambile vakorhokeli vambirhi va hanyaka va tlhela va tirhela xuma ni vukosi bya swifundzankulu Gaza. Kaitano Valent i n'wamabindzu tlhelo a hlengela ka nhlangano wa van'wamabindzu ni vatirhisi va xuma xifundzankulu Gaza. Ku vi Rui George a tirhisana na vuhlayisi bya xuma kutani i kontabilista.
1: Loko hi lava ku veni a tiko la hina li cinca a xa ku sungula hi lexi hi khoma a misava ya hina hi tirha agricultura industrializada hi leswi hi lavaka swona i pilari lelikulu
2: nsika
1: hi isika la tiko la ku loko hi swi kota ku khoma a wu rimi hi bindzula hi tlhe hi bindzula para van'wanyani ha a independence economic ya hina yi nga veni se yi kula hi hi nga ta xava makhofu a Joni, hi nga ta xava ximati a Joni, hi nga ta teka hi tshava makarapawu ya ku ta hi Angola hinkwaswo hi ta swi kuma laha misaveni ka hina. Intawu eprecise ku veni hi teka a wurimi ku sungula xa ku sungula misaveni ka tiko a wurimi hi lo li pfuxaka tiko.
3: Ka ku sungula a hi lwi ni agronomia, porque agronomia hi leyo kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba. Ya a loko hi kota ku hlula a ku kuma swakudya leswin'wana swi nga tata swi nga se hi hlula ya loko hi kota ku kuma leswi nga tata xona hi ta kota ku pimisa swin'wana.
0: Mariam Ibrahim a khavutela marito ni mpfumawulo kasi leri rito i Mario Martins a nga lulamisa a ta tlhela fambisa lowu nongonoko.

0: kusungula evutseleka baba Kaitano Valenti lweyi a sunguleke a kupfula bulu hi matimu ya tiko
1: loko hi tlhelela ndzhaku nyana ka masiku lawaya kaveni majove na wona ve 64 munga nghena malwa a kuveni tiko la hine le khululeka va swikotile khululekile hi 1975 hi vonile a bandera na le khwela le ya henhla ku xika leli nwanyana leswo swi hlale leswaku a tiko ilahi a swi nga gamikolano hayi ku gama ku le ku se u kumina senini independence hi liya se hinkwaswo u tshama xitulwini swi tata a swi ta a xi kona xitaka u nga ximahanga a hi swi kotanga ku swi teka leswi swi ya phambeni a hi fanele ku veni leswi a nga swimaha president Samora ku sela 75 a za ya fa a swi tsakisa nambi a seleri du pays ka u bindzu ka hina varimi a swi lilaka gaza a hi li na swilo Mozambique lowu hina hi nyikela mpunga nambi John Sawuya maxi ona fa hosi a swilo swi gama swi swi khohliwa nyana kutsongonyana mina ni vulavulaka lweyi ni nghenile mina a videni ka maloya hi 79 a te 85 a kulwa ka hina i li ku ve ni hi vhikelela a tiko ku ve ni li nga dependeri hi matiko man'wanyana
0: loko hi mahlweni hi vutisile ka murhambiwa wa hina nsika hi kulukumba a ku va Musambiki a kuma a nhlulelo leswaku a ta huma ka vukhumbi lebyi hi xenge xa ta bindzu Kaitano a hlamulile hi ndlela leyi
1: loko hi lava ku ve ni a tiko la hina li cinca ku laveka ku ve ni a wu hosi la hina li chavisela a va hanyi tiko lweyi a nga tswaliwa a xikwalakwala na xikwalakwala ku ni mabindzu ya makulu swinene hi nga tekeni mabindzu lawa hi sungula hi ya nyikela vanhu va Nampula for example a ku rhanga hi vona va xikwalakwala va xurha ku rhanga hi vona va voniwa leswaku lava va xikwalakwala va bindzula pra ku veni va nga kombeli a power va nga kombeli a chukela va nga kombeli mpungo ka vanhu van'wanyana ko bo vona ni va na swi na vona kona intawu namuntlha ya swi vona leswaku hina van'wamabindzu for example ya swi lava ku ve ni hi teka tiko le phambeni pra hi nga hi dependeri hi Joni hi Zimbabwe hi kun'wanyana se nambi China sweswi hi ya dependera hi yona a mpunga wunene loko wuti hi India mpunga yo kun'wana a yi wupfi maxi na hini a misava yo tsakisa yo nandzika yo fanele hi nga nayo hi nga swi koti ku maya leswi hi ta ku laveka ku ve ni a setori ya privado yi nga van'wamabindzu na vona va va ni matimba ya ku loko ku nghena munhu la kaya ka hina laha hi kota ku lwa na ye hi phikizana
2: hi
1: mavonelo ya ntirho loko yena la ku maha a pred la doxandari na mina ni nga li maha ni nga mi lavanga yena hi la ni se hi nga ta swilo swa ku a dependencia ikonomika ka tiko la hina podi se hi li kota nyana na hi yivisa yini a ku rhula misaveni xa ku sungula lexo pri ku nga ta veni a independence ikonomika na ku nga rhulanga misaveni ti ngu veni ku rhula tinki u ve ni a ntiyiso leswaku a tiko la wena li tiyile ku hela lava makurubusawu pri na vona vulava va teka tiko liwa hi ve ni a maxititiso ya hina ya xitado ma ni ntamu wa ku tirha ku ni vanhu va nga veki valomeka ka ku tirha na va tirha eka kunene yi nga loko ku ve ni u teka sapatero pra endla pedrero a nga ta maha nchumu sapatero a ta famba ya rhunga swifambo swi ta lunga a pedrero a ta maha tiyindlu swi ta lunga intawu lani na kona swa chota nyana la intawu a independence ekonomika leyi hi lava ku ve ni president Chapo leswi a nga vulavula swo swa ku a la ku maha a tiko la hina leli la ku veni hinkwavo va Mozambikano va kuma bindzu la ku veni va ta hanya khwatsi hi leswi hi lwelaka swo nyamuntlha
0: tani ku vula ka hina ku sunguleni ka ntlhamuxelo lowu bulu ri fikele Rui George i muhlayisi wa xuma ka mabindzu ya vanhu vo tala yena a hlengerile a va a sungula hi mukhuva lowu
3: ku hi ta lwa ni independence ekonomika ku laveka mfumo yi pfuna majove a pfuna majove i ku a va pfula tindlela ku va xava switirho swo tisa xa hi ndlela leyo na yi nge li xone ku ni tindhawu ti kalaka ku ti tirhisiwa va chunisa majove ku tshama ka ndhawu toleto ni ku va pfulela xihlovo ku va ta kota ku tirha ka kusunguna inga va kurima ni ku tseva hikusa leswi i swilo hi swi tivaka ni hanyaka hi swona siku ni siku a loko yo kota ku pfuneka hi kuma xo swakuga hi ta kota ku pimisa swin'wana ja u nge pimisi swa swikulu na u nge se sunguna ku hlula ku kudya swa siku ni siku a loko u hanya la ni mabayiri u ta vona swa ku mixo ni mixo hinkwavo vo cuvuka na swa ku hi ta kuma swa ku yini tani ja a loko a yo kota ku hlula lana a hi ta kota ku famba ka nivel yin'wana ya ku elementi sunguna ku pimisa swa kwepa hi ta lwa ni yini hi ta lwa ni tourism hi ta lwa ni mineral town hi ta lwa ni leswin'wana leswi kumekaka lana a nivel province
0: kasi ke bava hi wihi nhlengelo wa vantshwa va nyan'waka a ku va ku fikiwa ka nkhululeko lowu na va byekelela katani tidyondzo va nga landzaka toho ku va nhluvuko lowu u humelela
3: ka nkameni hi nga ka wona mina na kholo xa ku a vantshwa va pfumela hinkwaswo vona hi xikombekiso a loko ku fika a nkama wa ku teka majovhe ma ya ka service militari kumbe ka maphoyisa vo lwa va lwa va tshama siku va nga etleli na va lwa ku famba ku kuma a ndhawu ya ku famba va kombekisa ku tirha ka wona ja mina a na tshemba swa ku majovhe ma pfumela ku tirha wo pfumala ndhawu ya ku kombisa a ntirho wa wona ka ku sungula a hi le ni agronomia porque agronomia hi leyi kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba ja a loko hi kota ku hlula a ku kuma swa ku leswin'wana swi nga tata swi nge hi hlula ja loko hi kota ku kuma leswi nga tata swona hi ta kota ku pimisa swin'wana ku ni u tshevi nkama ni nkama vona va jovha na va ya ka u tshevu maa a ku tsheva ka kona a hi leswiyani swa ku disai a province hinkwavo wo lwa ku kuma ya yitsongo pra siku lolelo ja loko u tshama Limpopo mukulu ku dya hi famba hi ndhawu ni ndhawu hi susa leswi hi nga ta swi kota ka province hinkwayo mina na kholo swa ku ni swinyingi porque sweswi khuluma hi twa hi ku khuluma nivel de province ku ni arespe zadas ni xibutu ku ni lava va nga kuma maminero man'wana masina hi nge se tula a nyimpi leyi ya ku kuma leswi swa ku hi nge fambi hi twani leswani swa nyin'wana na ku leswi hi swi tivaka a hi selwa hlula swona
0: a ku va hi gimeta nhlavutelo lowu hi kombelele ka Rui George leswaku a nga hi hlevela vonela rakwe mayelano ni laha ku nga ya khatlulaka koho xuma xa ku fambisa makungu yo fana ni lawa ma xuxiweke
3: u vona leswi a mafundo ma ma kona na yi nge li khale ti swa ku ni lafundo ya maregadio FDC mas a loko hi tshama hi vona swa ku ku encekini a hi swi voni mina ni vona swa ku u chunisa majaku xuku a loko mo famba kumbe joni u xava kumbe mitrotoro kumbe qualquer material ya vurimi tanani na xona mi nge ti hakela madirito ni nga va ku pfuna xa xa wu busy a nivel de district hi famba hi zona hi zona hi pfula mafurhu swa ku va kota ku regara ja a furu va nga ta pfula nivel de district a vajovhe va ta hakele kutsongo a te u za furu u lomba district woloro kumbe local data
0: swa ringana munyisero wa ku tshembeka hi rindzela ku va u kheli xo karhi ka bulu ri vulavuleke hi tindlela leti ti nga landziwaka ka siku va ku tekiwa nkhululeko ta vukosi bya tiko leswaku u ta tirhela vana va Mosambiki Mariam Ibrahim wa Kafutele Martin Mpumawulo Mali Martins a lombisile rito a jajama.

kufunga kempela ka Mr. PM ipadimondlane awumala asifundza xa njongweni khale ke ali xifundza xa kanchanchai nomuluka tanyela tikweni la Portugal malandza ka mintirho yakwe ya mavoko kasi kukota kuhanya a fikiselelikela a iswea na bonga na khensa na funga ikusa hi wena u nga tsakisa mbilu yanga n'wari khale ta va ka 23 horas laha u ka yi ta kuma marungula ya vusiku ndzeni ka xitiko xa dzongeni.

0: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é uma galaca e a cancari uma cima em cima.
2: Para asterisco 744 cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tzala Código, Lelfimo, o Navelaca, se o Tzala Male, e o Gamo o confirmará.
1: Logo, Pazamili de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaca Cona.
2: Ingi Salami Hanzo, Emit Gavela Enquaio. E tireme em quatro.
3: Vinte e três na 16 minutos, tá nego sempre isso aqui em Caruá, mas tinha um

hi ndlela leyi se ku vumbiweke Pretorado la Bechuanalandia. U vonele li la Gran Bretagne li sivele ku kumeka ka Afrika Dzonga. Hambileswi ku nga kala ku nga na matshamela manene ya ta xuma. Hi ku khupuka kumbe hi ku vonakala ka leswi thyiweke nationalismu ka matiko ya tikonkulu Afrika, Vatswana va vilelile a ku va ku helisiwa a vukolonyi leli li nga fambisiwa ngopfu hi ntlawa wa apartheid. Murhangeli wa ku sungula wa tiko la Botswana a Vuyisile Tshikama loyi a nga kumeka a li n'wana wa mfumo wa Bangwatu. Ndzhaku ka ku va a hetile tidyondzo takwe ta lisensiatura eka ta vululami le tikweni la Inglaterra, Vuyisile Tshikama a chadile ni n'wana wa tiko la Gran Bretagne Ruth Williams. Hi ku chada kwakwe swi vonekile ingi yena a ni makungu leya ku va a ta kuma a ku fuma. Leswi swi endleke leswaku a tlheriseriwa atikweni lakwe hi lembe la 1956 ndzhaku ka ku va a vulile leswaku a nga ha lavi a ku va a landzelela timfanelo ta vukosi la yena. Hi leswi swi endleke ku va a vumba bandla li thyiweke Partido Democratico do Botswana leli swi nga koteka ku va loko ku ndlulile chume wa malembe a kumeka na a fuma a tikuleliya hikwalaho ka lona. Hambileswi a tikulelela Botswana li kumekaka na ndhawu ya yikulu ili amananga ku thyiwaka Deserto do Kalahari, a tiko leli li kumekile na li ni nhluvuko ngopfu swinene laha li rhangelaka ta vuxavisi la nyama ya homu. A tiko leli li kumeka hi swiyenge swimbirhi swa swikulu leswi ka swona ku vonekaka a vuphalali likulu la nhluvuko.